0: Embuze nume, teti ntanga mugongo.
1: We tinta!
0: Ngeri mukafui.
1: Kafui chi!
0: Ako mwai.
1: Mwai chi!
0: Ogwa koja.
1: Koja chi!
0: Koja olulimi.
1: Lulimi chi!
0: Oluganda.
1: Luganda chi!
0: Olwengule.
1: Ngule chi!
0: World Cup yolulimi.
1: Olulimi?
0: Eya Simba.
1: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup yolulimi no kumanya. Kugenda maso. Wano ku Simba. Kati mwenabe ulilolulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gotokwe wandisa mungule. Tewoba kunafu ya. Bakambe. Mundeka tinte. Gengule tinta.
2: Ha, mzee katulu mwoli mzibu nyo.
3: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kodi ya kalala. Lebe watermelon zangezili nga butanga. E mwanyize fana nina zito zitio. Lebe nyanya zowe zinyirida.
4: Leka nawe, guwata manjiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibalo kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mfaith agro inputs mkonteina village. Mumaso go mliango kwa kupa complex. Nekuentebe road. Mumaso ga good shade yokulira na share.

0: gano ke mutawala matabango fo bwe mutinywesa mwandikulukutira mwala
1: skebon
2: saba saba simba
3: simba always
4: winning is the boy
5: amawulire mu bufunze gagano ku radio simba
6: edachika iriemu kati nechitundu yakaita kusawa 12 zokumalili mwase mtiyo banafe abatuliriza kaseera kama ulira gali mufunze nze wa kumakisule ombezi wa minister w'ebyobulimi nga yavunanyizwa ku byobuvubi Robert Migade Ndugwa awamu n'abakugu ab'ekibinja eky'ekikumwatano mu ebitaano batalioni baliko ebifo bibalumbye mu kibuga ekya Jinja City nga ekyabatuteyokola yo potolo okuwenja kampuni zitali zimu zinonga zoogerwako tizibadde zeefunyiridde ku nkola ey'okutunda ebintu ebitali bimu ebyobulabe naddala mu nsonga y'okuvuba mu ggwanga ekyalo ekiyitibwa Wabirongo mu ggombolola y'e Kangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga abaayo kati basattira nga kigambibwa nti waliwo omusajja omuyizi eyafubutuka mu bitundu eby'ebusoga ng'afuuse kizibu mu kitundu ekyo nga kigambibwa nti ateega abakazi awamu n'abaana abato abagenda ku masomero n'abeeganzikako okubagagambula obumuli ekitundu ekiyitibwa Chiba Region mu buvanjuba bw'eggwanga erya Japan abaayo agavaayo gagamba nti ge bakaba ge bakomba oluvannyuma lw'enkuba okutonyanga gye bagoba mu ggulu eresa abantu abamu nga baserengesa ekala nnamu era ng'abantu ng'emitwalo 10 amaka gaabwe bamaze okugaddukamu ziri eddakiika 3 kati ezaakayita ku ssaawa 12 ez'okumaliri teekateeka okuwulira gano n'amalala mu bujjuvu bweneweeresaawa emu ey'okumakya pulogulaamu binsanga wano yeddako

0: Noti satu emo biri, nya noti tano, munana noti noti. Oba noti biri noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Gozo vramu, Neroni, okuva mumogo, ngoko sakadi ya boda yongo musingo.
1: Are you wazibe mutia?
2: We wazibide, nge yali atwala abantu ku bwa kadama, kati ye kadama.
3: We
2: wazibide, nge yali akozesa ba maidi. Kati ye maidi.
3: We wazibide.
4: Ino je wazibide ngo urubusi ngabaronzo bunji.
5: Otaka tubiha. He wazibira obululu gwani bukiza balonzo bwinji.
3: We wazibide.
6: Erango we wazibide.
7: Yes.
6: Uwelebi ndu ya sino tuwakabicha agena maso, zibase, zona zona, ama teka, ama pia gaze, government yeweza hapa bubuko kufuga sino tuwaka.
7: Ya, honu mnangi. Hane, ye Fredi vya mkama, wafe wawa na uliliza wano. Uliza wafe.
6: Ah, nyonyo, uyuteliwa, nyono, uliza wafe, nyonyo. Kati yetu game nsa ebien tambla eziza mateka makakali kubavuge motoke zeti gezetika chikache ino chasino truck omuni no kuwela babuka kuzivuga bia demonstrika ni abade chambogo angabagama yeta bidwamo wadeliva sino truck na wakungu ba ministry nebien tambla ngabakule mbedwamo kamisyona ministreno avuna nizo kumateka gebiduka no kuzizo vumenje Winston Katushabe ngabali wamune police wakule mbedwa acting janga CP Rebecca Nandaula sika neno edido vumenje vuzivu vahu ngabungu nyo elaba gambe bagen na kweke beje moto kazo na eza sino tuwanga cha kukole wa muna kunkaga wakupa guna kuleba na sana wakuchite kama unkola badele babage na kweke beje biwandiko biyawe ebi okufuga babawe baji na hini kufuna mpoze baluwa zino katusome ya game ntino beta ake baluwa kufuwa wa mnanyini sino tuwaka wakufuge moto keno oteka wakubango ususe miaka satu mukaga deliva ino kuwa yu density baluwe zikuata kupula muwe angaziva mudwalio ili kakasiwa nanyini sino tuwaka kwa wachu usa deliva teke doku teke za miniso hivye mitambula emoto kezitambu zao musenyu ngagui ikaika kulugudo za kukwatiwa emoto kezirazi gani do kutambu zao musenyu kufama mazi tuachogede kojo emoto kezirazi gani do kutika kabindo kubanga chechimuku bivako obumenjele emoto kezina ngombe zikanga abantu na chitu achogede baziweze obutalo obutimbi wa kumoto kezule mesa ababuga ebidu kabala okubuga obulungi na ababa lagide ababu nina bakwatiwele omuntu yena ababina kumoto kayo vapichipichi katushaba lagide babu jeko pichi pichi na yo
7: mweli. Ned, ani agamba hivyo?
6: Katushia bihanti.
8: Winston. Winston.
6: Kadi hawe tuli, haba bubuka. Bave kuchibane ya bana. Eyeyeyeye. Bave na mbu vesti obo. Obo wacha ino.
7: Ngabega yange mbuzi.
6: Baba yika.
8: Baba mbu vesti. Ato wala isi.
6: Wala isi. Nyonyonyi. Nanzi mbira ni mkwanunga akamba. Mba musangu de mikwano jana.
7: Ngabega yange mbuzi.
6: Kama investi ya chivesti vena munda. Investi ya kuvena munda. Uli na jambala. Natambula kukumu ngalino.
8: Natatovu fuba. Uli ingobu enkodole.
6: Katunda wangu.
7: Akati.
6: Katu njize nyo. Enkodole yeliwa.
8: Bajima wamba jita anta ulu.
7: Simanyi. Sino tura kazino.
6: Tata.
7: Ngate. Maguru kumi ngate zako labie zikora.
6: Maguru kumi mpozi yelie.
8: Yelie ya soka. In Japan.
6: Eyo.
7: Kwange bano webaji dibya.
8: Ya
7: diba ansajja ya tu.
8: No kujatecha jia.
7: Na haba azili na simaji bazi teka. Kupane kukubo si chazira bako.
8: Osanga ye mweyo.
7: Obuzi bobo aso kuzijira. Abavuzi bazi dukako. Bonane bano unya sino truck. Kakati ngate eri wakati wa forward eri. Neno. Kagugube. Kakati zone zibulu emirimu. Erozi la wamu kusomba taka. Webasenda
8: enetika nyo
7: na ye
8: ene kitanda chayo chinene nyo chiwanvu nyo era zono onya makubo gafoka malobo mazi
7: kwanze chinadenya galo kutuka konti lwachi zijajja
8: acho butajja shinzo be chizibu kuvanga era abaina center atebe bazileta ataba ina center bibasalira we bigenda maso wa
7: muntu yati sasa bazilaga sidamu okujira bange jwana
8: Nchechizivu kubanga Era mbwe gena na muyeye mpale nywera muguma Mtemela kuluwa joto jajifuna
6: Bajijire odala
8: Ezo za baba
7: Na ye
8: Wange mpia
6: Kwa mwana yosie lijienda mawalingo gina kutuke usega
8: Enchi
6: Aho sende truck out
8: Nzewe nsingo zira bimbo
7: Weziri Nene nakawa jeziri
6: Newa
7: Nene nakawa
6: Ejezi na yewa inayo Bazi assembling ila muno Oba zijanga zo.
7: Zendoza zi.
8: Sisobola kujja namba.
6: Chega bajese
7: bajiwambulika muno.
8: Frame eriyeja no mtu ene kujja ne yingini.
6: Babya assembly
8: na yebodi eno. Yetekwa kuba wana.
7: Ogutanda.
6: Gwino kuba wana.
8: Nenga frame yeja bwetyo.
7: Ziri wanji nembalala nulaba yo.
6: Zaba China.
7: China. Era nkuja kwazo dala. Zajja kola rugudo.
8: Boba azileta zikozesa ngudo za.
7: Zajja kola ngudo. Abazira banagati ha tishino bale semuzigo.
6: Bone bachusa mne bakola bilako.
8: Anti nezitani ko kubanga zikola na emirimu.
7: Bwe zajja kola
6: era nti kutugu yajja kola.
8: Tukutugu yajja somba bisagazi kufama.
6: Kati ekola ki?
8: Eri mukubo yegirise
7: sembula abantu.
8: Abase ngukina kuboda kati twali nyisam. Usengukira kutukutuku.
7: Na ibu nimuloda musonda no gamba bana. Mahami Museven. Habene ntije walonzo babiragiro biwajiwa Davi bi ebikambwe. Oh basigwo wajiragira lero nga buli jogwora gira nere yajiragide mulala. Ene lero nkambwe.
6: Nkamu ndala muko.
7: Ebiragire bi wa
8: ekisanja bakituma no mosleep. Kitegeze eliyo nayo natwajja tuwebaka. Muli kulika kagambo nommo
7: eno ndala
8: kakulu ako
7: bya mukama mwamulabi mukama alino
8: rugamba
6: era
8: rugamba lwena mulabako bya mukama nze
6: kansoke
8: naluna leta rugamba lwena mulabako simanche ngenda kola yamba ku northern singa nakati abataka bachali yao
7: Rugudo lwena kauka lwandi badde lwagwada waliwo yingini yago bawa bweziti na hazili ya muli batwala bofiso ba ministre boneta kali ba compensating ali abwe be wanyingi nyo era bankubira na masimu bagamba kunzita
9: yo yabadde we bwazibide
10: ngabadde kutusi wako

0: nebamu sanu usakumuliro, nebamu gata muo musenyu ama jupa. Nebamu kola muwe bintu ebi nja ulo. Ebibela maka mu office gata kone kabu yonjo, jonabi ye uonyisa na eka tutaandikile wano.
1: Tukola okuva ku toilet seats. Tukola bulo kango ya gade kuzimba anju. Tukola garden seats compound furniture. Tusobola kukoyera olujolo ekyuma. Tufubi okulaba nga tukola okunonyereza mu buli field.
0: Oyo ye Musoke Lotan, musajja atulude ye muyiya wa bino byonna. Eyasalawo okuyita banne batasa obutonde bw'ensi. Musoke ono agamba ekirooto kyabwe okuva ku ntandikwa n'okutuusa onaku olwaleero tekikyukanga.
1: Products zaffe zonna zitukola tewaliwo ogenda kusanga muti. Bw'ataba plastic kiba kyuma. Kitegeeza nti tugudde olutalo lunene, si lwa mbooko, si lwa masasi, naye nga tulwanyisa aboonoona obutonde bw'ensi nga batta ebimera. Ffe nga tukola mu products neze batayinza kukola mu miti, ffe ne tuzikola mu plastic ne tuzireeta katale. Yeggolo yaffe eyo kati kutaasa butonde bw'ensi.
0: Omusajja Huntington Kiwanuka ono tava ku lusegere lwa Musoke bwakusowolerayo bulooka ze bakola okuva mu kasasiro n'omusenyu osigala owuniikiridde nga weewuunya abantu bano gye bajja obuvumbuzi.
2: Ebulooka ezo oziraba tenywa amazzi eri waterproof omusenyu ne pulasitiki mwekolebwa enobuveera naye tenywa kasasiro akola ebintu ebyewuunyisa okusinga bw'obadde omulowooza.
0: Abantu bano bakyali batono olw'okuba tebalina nsimbi zimala, naye ekirooto kyabwe kiraga tebalina essuubi gye bujja bakweyongera ku bungi.
1: Tubikola nga famire. Omuntu bayogera famire kitegeeza ekinene nnyo, tekisukka bantu 15.
2: Tetuli sebo ebakulu feka. N'abaana abato tubajjayo ebamanye, nga tumanyi nti ekiseera kyonna Mukama ayinza tuyita.
0: Mu alipoota eyaggwa ku bbalaza ya sabbiiti eno na kusuubiza okutuusaako kaabuyonjo, abantu bano gye bakola okuva mu kasasiro asaanusiddwa gata k'omusenyu katika tutandikire wano. We bantu te tewabadde wala nnyo kumpi ku muliraano wennyini. Kaabuyonjo eno baagizimbisa bbulooka waggulu nga kaabuyonjo endala zonna bwe ziba. Kyokka omuntu w'asitama ekinnya kyateekebwamu akajjo ke baasanusa okuva mu kasasiro kuliko payipo, naye nga yava mu kasasiro etwala obubi mu binnya bibiri ebyasimwa ebbali. Kaabuyonjo eno ekyewuunyisa ekozesa mazzi ng'endala. Ebyagiteekebwako byonna bisigala bikwewuunyisa.
3: Eno toyireeti?
1: Iyo toyireeti. Kati okusooka byonna omuntu afuna toyireeti enzungu ku sente entono ennyo ezitakkirizika nga yina septic tank ng'erina ekidoli kizungu nga y'amazzi yaterikawo teri lusulu biruvaayo teri nsowera nti zifuluma teri nga toyireeti y'amazzi nga zino zibeerera mu bedroom z'abantu naye ate nga tugikoze lokale esikekereza sente tugizimbira septic tank bbiri tebeerako soko piti ebeera septic tank bbiri naye gwe mwami Kigongo ojja gizimba okule Mukama ne baana bakuwadde emyaka 12 ojja kufa n'abaana b'ozadde bagisikire baffe n'abazzukulu bagisikire baffe.
0: Muzeeyi Musoke bw'omulemerako okwagala okumanya magezi ki gaakozesa okukola bino byonna bwati bwakwanukula.
4: Lwaki ogamba tebaginuunamu kubanga n'eri egenda mu ttaka? Kiki ekiriwano ekiremesa okuginuunamu?
1: Obutabikubuulira kuba bya busuubuzi, ebirala bya kusasulira sente.
4: Ebirala yagala obimanya ina osasula ku sente.
1: Nenga
0: wensanze bye bakola ate si we wali ekkolero lyabwe negattaako. Tuwolekere ekyalo kitukutwe kilomitaazi nga 3 kasasiro ono bwe baamukuŋŋaanyiza era nga kye kifo mwe bamusaanuusiza. Bwe ntuuse mu kifo kino nsanze ekifo kinyuuka era ndowoozezza nti kandiba akadde ak'okusaanuusa ebintu byabwe. Kumbe nedda, mbu waliwo ow'omutima omubi agambibwa okubanga yateekedde omuliro akayumba abantu bano mwe batereka ebintu byabwe bye bakozesa okusaanusa kasasiro ono. Mu bimu bye baayokeddemu mwe mwabadde n'ebyo ebikozesebwa. Musoke wakati mu kwekuŋŋaanya aliko byandaze ebyasimatusa omuliro ninga nabyo byefunyizza.
1: Yo boyira yaffe bwekyo kati yoli saanuusizo kyaffe kati kuno kwetubumbirako oba kwetukandira nkabona akanda capati tubishepinga amategula tugakanda bigiire mu buzibu buno bwetufunye kati tubitufumba wali bwemala okusaanuuka netubissa ku mmeeza netubikanda tumala obikanda kati awo ntulaba kiki kyetugenda okukola. Bwe kibeera nga ogenda kukola oba peva oba bulooka kyo tukasitinga bukasitinzi. Kasitingi kwe kuyiwamu oteekawo akatiba n'oyiwamu n'opuresinga n'omala n'okuulinga.

0: wandikira n'ekiseera nga kituuka eddagala ne liba nga likoze eki nga liwedde okusinziira ku bajeti gye baali baatuwa.
1: Waliwo bannayuganda bagenze bayiye amagezi ne batandika okukozesa ebisasiro ne babijjamu eby'omugaso ebimu ku byo nga bikozesebwa ne mu kuzimba ku mutala kijjabijjo ekisangibwa munisipaali y'ekira mu disitulikiti ye Wakiso. Bino byonna gye biri omusasi wa Radio Simba Martin Amaiko Kigongo gy'akugidde bino.
2: Ebuloke ezo ziraba tenywa mazzi eri waterproof.
3: Tutunula nti gye bujja
4: tubira okukola kesi z'abafu, kesi y'abafu ng'eva mu kasasiro.
5: Ddala amagezi muliro nkutuusaako ekitundu ekyokubiri era ekisembayo ekikwata ku bantu ab'olubatu abeegattira mu kibiina Sand Plastic Domestic Refinery ekira abaasalawo okutaasa obutonde bw'ensi nga baddira kasasiro owa buli kika ne bamusaanuusa ku muliro ne bamugattamu omusenyu, amacupa ne bamukolamu ebintu eby'enjawulo ebibeera mu maka, mu woofiisi, gattako ne kaabuyonjo byonna byewuunyisa. Naye katutandikire wano.
4: Tukola okuva ku toilet seats, tukola bulooka ng'oyagadde kuzimba nju, tukola garden seats, compound furniture, tusobola okukolera oluggi olw'ekyuma, tufubye okulaba nga tukola okunoonyereza mu buli field.
5: Oyo ye Musoke Lotan, musajja atuuludde ye muyiiya wa bino byonna eyasalawo okuyita banne bataase obutonde bw'ensi. Musoko ono agamba ekirooto kyabwe okuva ku ntandikwa n'okutuusa onnaku olwaleero tekikyukanga.
4: Products zaffe zonna zitukola tewaliwo ogenda kusanga muti, bwataba plastic kiba kyuma. Kitegeeza nti tugudde olutalo olunene, si lwa mbooko, si lwa masasi, naye nga tulwanyisa aboonoona obutonde bw'ensi nga batta ebimera. Ffe nga tukola mu products neze batayinza kukola mu miti, ffe ne tuzikola mu plastic ne tuzireeta katale. Yeggolo yaffe eyo kati kutaasa butonde bw'ensi.
5: Omusajja Huntington Kiwanuka ono tava ku lusegere lwa Musoke bwakusowolerayo bulooka ze bakola okuva mu kasasiro n'omusenyu osigala owuniikiridde nga weewuunya abantu bano gye bajja obuvumbuzi.
2: Ebulooka ezo ziraba tenywa mazzi eri waterproof, omusenyu ne pulasitiki mwekolebwa enobuveera naye tenywa. Kasasiro akola ebintu ebyewuunyisa okusinga bw'obadde omulowooza.
5: Abantu bano bakyali batono olw'okuba tebalina nsimbi zimala, naye ekirooto kyabwe kiraga tebalina essuubi gye bujja bakweyongera ku bungi.
4: Tubikolanga famire, omuntu bayogera famire kitegeeza ekinene nnyo tekisukka bantu 15.
2: Tetuli sebo ebakulu feka n'abaana abato tubajjayo ebamanye nga tumanyi nti ekiseera kyonna emukama ayinza tuyita.
5: Mu alipoota eyaggwa ku bbalaza ya sabbiiti eno na kusuubiza okutuusaako kaabuyonjo, abantu bano gye bakola okuva mu kasasiro asaanusiddwa gattako omusenyu katika tutandikire wano. We bantu tte tewabadde wala nnyo kumpi ku muliraano wennyini. Kaabuyonjo eno baagizimbisa bbulooka waggulu nga kaabuyonjo endala zonna bwe ziba. Kyokka omuntu w'asitama ekinnya kyateekebwamu akajjo ke baasanusa okuva mu kasasiro kuliko payipo, naye nga yava mu kasasiro etwala obubi mu binnya bibiri ebyasimwa ebbali. Kaabuyonjo eno ekyewuunyisa ekozesa mazzi ng'endala, ebyagiteekebwako byonna bisigala bikwewuunyisa.
6: Eno toyireeti?
4: Iyo toyireeti. Kati okusooka byonna omuntu afuna toyireeti enzungu ku sente entono ennyo ezitakkirizika nga yina septic tank ng'erina ekidoli kizungu nga y'amazzi yaterikawo teri lusulu biruvaayo teri nsowera nti zifuluma teri nga toyireeti y'amazzi nga zino zibeerera mu bedrooms z'abantu naye ate nga tugikoze lokale esikekkereza sente tugizimbira septic tank bbiri tebeerako soko piti ebeera septic tank bbiri naye gwe mwami Kigongo ojja gizimba okule mukama ne baana bakuwadde emyaka 12 ojja kufa n'abaana b'ozadde bagisikire baffe n'abazzukulu bagisikire baffe.
5: Muzeeyi Musoke bw'omulemerako okwagala okumanya magezi ki gaakozesa okukola bino byonna bwati bwakwanukula.
6: Lwaki ogamba tebaginuunamu kubanga n'eri egenda mu ttaka? Kiki ekiriwano ekiremesa okuginuunamu?
4: Obutabikubuulira kuba bya busuubuzi, ebirala bya kusasulira sente.
6: Ebirala yagala obimanya ino osasula ku sente.
4: Nenga
5: wensanze bye bakola ate si we wali ekkolero lyabwe negattaako. Tuwolekere ekyalo kitukutwe kilomitaazi nga 3 kasasiro ono bwe baamukuŋŋaanyiza era nga kye kifo mwe bamusaanuusiza. bwentuse mu kifo kino nsanze kifo kinyuka era ndowoozezza nti kandiba akadde akokusaanuusa ebintu byabwe kumbe nedda mbu waliwo ow'omutima omubi agambibwa okubanga yateekedde omuliro akayumba abantu bano mwe batereka ebintu byabwe bye bakozesa okusaanuusa kasasiro ono mu bimu bye baayokeddemu mwe mwabadde n'ebyo ebikozesebwa Musoke wakati mu kwekunganya aliko byandaze ebyasimatusa omuliro ninga nabyo byefunyizza
7: yoyo boyira yaffe bwekyo kati yoli saanuusizo kyaffe kati kuno kwetubumbirako oba kwetukandira nkabona akanda capati tubishepinga amategula tugakanda bigiire mu buzibu buno bwetufunye kati tubitufumba wali wemala okusaanuuka ne tubissa ku mmeeza ne tubikanda tumala obikanda kati awo ntulaba kiki kyetugenda okukola bwe kibeera ng'ogenda kukola oba peva oba buloka kyo tukasitinga bukasitinzi kasitingi kwe kuyiwamu oteekawo akatiba n'oyiwamu n'opuleesinga n'omala n'okuulinga
5: mu kifo ky'ekimu we nsanze omusajja kyambadde David Ziwa mukozi okuva mu munisipaali y'ekira omu ku bazze bakwata Musoke ne banne ku mukono oluvannyuma lw'okukizuula nti omulimu ogw'okutaasa obutonde bw'ensi abantu bano gwe bakola gusaana okuwanirirwa
8: bwe yajja n'alaba nti kasasira tutawaanyako kira munisipaliti n'agamba naye muganda wange kasasira ono nze nga namukozeeko research afuuse ekizibu asobole okufuuka ey'omugaso eri abantu twetaaga obuyambi mu bimpimpi mbadde nga musupporting okutuuka we namutunda paka ku munisipalite era musomesa ku kasasiro n'emigaso gya kasasiro nti kasasiro wa mugaso avaamu products mbadde nsaba gavumenti eveeyo ejje mulambule tracking machines
5: mu mbeera eno Muzeyi Musoke ne Muzeyi Kiwanuka baliko omulango gutakungula gwe bakubye eri gavumenti gataka abakulembeze mu nsonga y'okubadduukirira
7: era awo ensinziira n'ensaba tikira municipal council ensawo yaayo nfunda naye batujje wansi ne batuleeta ensi yonna weyinza otulabira kati nsaba maama Nabbanja n'abanini taata Muwoozi bw'aba asobola okuwulira kino at least naye abeeko kyatulowooleza okutuyambamu twetaaga buyambi wonna wonna we busobokera kubanga products zaffe ezi zino naye tuzikola mu katono ketufissa tusobola okuemployinga abantu in southlands
2: kale nkubira omulanga egavumenti yaffe abantu ngaabo ebayitenga kyoba okola omuntu ono gw'oba osaamu sente oba oba emupataninge naye emukole mwenna ekintu olw'ekijja okugguka
5: abasajja bano tebatudde wakati mu kasasiro ono balina n'ekirooto ekirala ekyokukolamu keesi zibaziikamu abafudde
8: twalowooza ku keesi tutunula nti gye bujja nga mani power ne machinery nga mukama wanabatuwadde omukisa nga tufunye abatukwatirako subira okukola keesi z'abafu abantu banoonyanya abantu baabwe olumu nebunobutabasangayo naye keesi eno mbakakasa bulungi mu maaso eyo tusuubira
6: ogikolakeesi
8: y'abafunga eva mu kasasiro eri resistant ku mbeera yonna teyingiza mazzi tevunda omuntu bw'ojja kumusangayo bulungi ne keesi ye nga bwali
5: abatuwuliriza buli muntu wonna waali kimukakatako okukuuma obutonde bwe

0: Enkya ya leero eggulire erifulumidde ku lupapula lw'amawulire olwa The Daily Monitor libaddeko ebigambo bisatu byokka nga bigamba nti a drinking nation, nga biraga nti Uganda gwanga ddala ery'abantu abafuweeta omwenge ne badda ne mukati ne beewogoma. Bino we bituukidde nga waliwo enteekateeka ey'okubaga etteeka eriyinza okufuga entunda, ennywa n'ensaabaza y'omwenge. Ebigambo ebirabikira mu kunoonyereza nga biraga nti bannayuganda bali wakati w'obukadde 5,607,185 okutuuka ku bukadde 12,686,986 be bafuweeta omwenge okamala. Omwenge ogunywebwa buli mwaka, bannayuganda banywa lita obukadde 1,100,060 omwaka ez'omwenge. Nibalioka bakwawuliramu ebika by'omwenge omukambwe ogwa bulijjo okuli wakati kati awo. Munnayuganda gwe bayita ali average anywa lita eziwerera ddala 12 n'obutundu 2 obw'omwenge. Mu mwaka 2022 abantu 18 baafa mu Arua City n'abalala ne baafa mu Madiokolo District mu butundu ogwa West Nile, ng'ekyabatta gwali mwenge ogutabikiddwamu ekirungo abakugu kye baagamba nti kiyitibwa ethano. Basa 30 ne baweebwa ebitanda. Uganda awo wetuuse, etteeka linaagasa bwe liba likoleddwa obwetaavu bwalyo weebuli. Tufunye omukulu Richard Baguma okuva mu Uganda Alcohol Police Alliance abawa amagezi ku nkozesa y'omwenge, ate ku luno nga bakolaganira wamu ne gavumenti okugiyambako ku nsonga ezikwatagana n'okulungamya ku by'etteeka lino. We bituukidde nga minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balam Barugahara alagidde nti abantu bonna abasangibwa nga banywa omwenge nga 9 ez'olweggulo tezinnaba kuwera, abo babavumbagire. Musomesa wange, tukwaniriza mu mawulire gaffe ag'essaawa 3. Tunoonya mwami Richard Baguma. Sebo, tukwaniriza mu mawulire gaffe ag'essaawa 3.
1: Kwe nasomesa omuyizi wange, nsanyuse nnyo.
0: Wow, Sebo, muli bulungi.
1: Kwebata nnyo nnyo, tekwebata emboozi eno gy'oleese.
0: Yes, Sebo. Ekibuuzo kiri ku nkoko mwenge. Uganda Alcohol Police Alliance, mwe mukolera ddala ki ku nsonga ya bino?
1: Ekyo ekibiina kyo ekyabwanakyewa obune mu Uganda, tulina ebibiina bwanakyewa n'abantu bino abatwegattako abali 8 nga bava mu bina eby'eggwanga, nga kye tulwanirira okukendeeza akatawanya Uganda kakeekuusa

0: Ngochi kile chikacho ola gobu fumo nobu zira waliwanza ebikabye sira banganga biwangula kungule ne muliye mwetu ndeko ngato luganda mulumanyi buchi bulungi nafeke twawangula ko nobu olumu kane shudie anyway nyongero kugamba gwe munange ali kulubogola simba anti muganda wange abantu banji walio chirooza konti abantu banji batambule ngendo ngabano nyenkole enkola eza family planning oba okutegekera eza deryabwe ne mgana wange chirooze konti no family planning services kati ziri kumpi nawe oba ne mu bulwaliro bonna bonna obutuli okumpi eranga muna nkugamba ti malwaliro gonna kati enkola eza family planning oba ezo okutegekereza de weziri nonya akapanda kalike sanyuli omuchala akapanda kalike chigambo sanyuli omuchala mu kitundu kyo awono mgana wange osobole ogenda bwobanga yagala enkola ez'okutegekereza deryo oyinza okugamba nti njagala akaweta IUD oyinza okugamba nti njagala mpiso eyo nga bagikusona nga bagikuba oyinza okugamba nti njagala kakapiso obano gamba nti njagala bupiuza obano gamba nti njagala bupira n'obutwala mu bungi ngewaka appetite wejjira akapira wekali otulira gwe mwana gwe gojja kuleta wano obwana gwe oliokoleta obuzibu naye nga nkugamba nti mugana wange okusalawo okulya eri gwe era nga tugamba nti nobwe biba nga bikutabudde ng'olaba w'oli toyinza funa nkola ezikuyamba kuteekerateekera zaddeyo okubira ministry of health ku namba ey'obwerere eri 0800 10 06 mukaaga awono nosobola okufuna information era nga tugamba nti mugana wange essanyu ly'omukyala campaign ewagiddwa ministry y'ebyobulamu nga baliwamu ne UK ne government ya UK ate nga mpozi baliwamu ne bannaffe bano aba Maristopsi ne Population Services International beba kutusako ubaka buno gwe munnaffe ali ku lubogola Simba Luwero School of Nursing and Midwifery bagamba nti bayigiriza abaana okuzaalisa n'obusawo namwe abaagala okwongera mulimu abasawo nga wasoma kitono nnyo naye ng'oyagala upgrading genda mu Luwero School of Nursing and Midwifery bagamba nti bakubire ku 0784 6217 9 0720219 okumanya ebisingawo Uganda Poultry Show 2026 bagamba nti muganda wange bali mu kucelebratinga enkoko n'amagi era nga bagamba nti munnange omukolo ogenda kubeera nga 11 September tukanga 13 September muhuma multipurpose hall nabwe kityo bwoba oyagala okwolesa oba okwenyigiramu essimu ziri 0701 979 954 oba 0778 723 4 38 okumanya ebisingawo kati gwe yeetaaga omubisi gw'enjuki hani weetaaga omubisi gw'enjuki omutali kitabuddwamu kyonna nga guli original okuva mbalunzi b'enjuki ab'ekiboga 0703 28 13 kw'oba okuba mu bipimo byonna wonna wogwagala bagukutuusiza ddala bazoka omulimi kyekyokuddamu kyo bazoka ensigo za kasooli ez'omutindo ddala agumira ekyeya n'embeera y'obudde n'endwadde zonna kasooli wa bazoka abala emisooli ebiri ku buli kikolo ofuna essanyu lya mirundi ebiri kasooli ate n'ekikolo ekya green nga kisobola okuliisibwa ente ezo kasooli wa bazoka avaamu akawunga akawoomu ddala bazoka musange mu Naseko Seeds ku Entebbe Road oba ne maduka gonna ag'ebyobulimi oyinza n'obakubira ku 0756 6227 49 oyagala okwata essimu yeesekere ddala eseereza esookedde ddala oba okwefunayo ekyumi ekipya nga kinene ate nga kidduka mogo byonna ebigonzeza funa essimu empya ya tekino infinix oba itel ku looni okuva mbanaffe aba mogo ate nga bagamba mbu bw'osasula obulungi basobola n'okuwolayo 350 awo tolwakyalira edduuka lyonna eritunda amasimu aga mogo oba okubafuna ku nooti 2 0 0 4 5 8 0 okusobola okuyambibwa endongo y'ebinyaanyanyaanya lunaku lwaleero mu kisaawe ekibamba nakifuma suna beni akulembeddemu abayimbi ba DJ ba comedians wamu ne live band tosuba pikipiki z'empaka n'omupiira abakulu bayingira 1000 abato 1500 kati okwewandiisa mu ngule kugenda maaso bw'oba ng'oyagala okwewandiisa jangu n'endukusayo ku bega oba n'ebigikwatako sambyasambyako muganda wange tugenda kweyunga kadde yakaca nnaku njagala nsooke nzijo obubaka buno atendeete
1: Tinta!
2: Embuzi ennume tetinta nga mugongo
1: bwetinta
2: ng'eri mu kafuuyi
1: kafuuyi chi
2: ako mwai
1: mwai chi
2: ogwa koja
1: koja chi
2: koja olulimi
1: lulimi chi
2: oluganda
1: luganda chi
2: olwengule
1: ngule chi
2: world cup olulimi
1: olulimi
2: eya simba
1: okwewandi Mungule bili abili mukaka World Cup yolimi no kumanya Kugende maso Wano kusimba Kati mwenabe ulilo ulimi sawa ya kutinta Tinta tinta tinta Gotokwe wandisa Mungule Tewoba kunafu ya Bakambe Mundeka tinte Gengule tinta

0: mubiri yesimu 0788 25 94 52 oba 0770 nkagambiri anambiri 970 0770 nkaga mubiri anambiri 970 bakubire ko kusimu yabweyo oja kubomanya bisinga wo bamakola habo hapo products bategeza barwade abapiana bakadenti baba koledde edagala zukuka habo powder lino ngalijanja baba ine ekizibu echobu na fumu manye na abata wanyi zibu endwa de ezenja ulo nga ziba na fujize mibili jamwe nti mgende yo babaja njabe bazu kuzo kufa kumiaka kuminamnana no kuda waguru nga bali mengo botu kakumuliango ogu ingira mbulange walio washing bay ingira munda webole ze motoka obu zeba makola bobula soruba kubira kusimu 0 emu kuminemu nkaga abili muna ana esimu 0 emu 10 nkaga 28 kakasa nti olabye ekipande ekyaba makola abekalanga la semba bulecho tera mbalala kalungu masaka bamakola mbasange wali ekasana mu towni ngatonna weta kulidda ekako bulirwa kuna lokalo ko kuba ku myaka 10 okuva ku macha okutusa kusa 10 emu ebisinga oba kubiri ku simu 0 emu 10 nkaga 28 esimu 0 emu 10 nkaga 28 kuba ku simu eyo oja kubomanya ebisinga wom mwenaba netaba mungule y'omwaka guno abapia namwe abatawagirangako abatawangulangako mwistukiremu mujye wano ku lwogola simbe bukoto mwewandiise buli lunaku okuva ku mmando okutuusa ku ssande okutandika kusawanya ez'okumakya okutuusa ku saa 10 ez'olweggulo osobola okujja n'endukusayo ku bega nga ya kikula kyonna kika kyonna nga tesuka myaka 12 oba okujja n'ebigikwatako okwewandiisa kwa bwerere ate kwesigama ku bika bya Buganda tubalinze jangu okiikirire kikaakyo oba kuba ensi eri kujukira bewaddeyo tova kulubogola simbe mpologoma eddembe 17 ezakaira ku sawa 8 mbere bulungi
1: bibadde ebirango bya mukuridio simba era bikomyawo eno ye sawa yendala
2: kulubogola.

0: mwebale kubanga mukyawuliriza Sseddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusa akamawulire ag'essaawa 10 mu bujjuvu. Kampala Capital State Authority ekitongole ekivunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu kibuga Kampala baweze eky'abatuuze bonna abo abaneenyigira mu kumansa kasasiro ku makubo ku lunaku olwa bulungi bwa nsi olw'eggwanga lyonna olugenda okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. KCCA egamba nti anaakwatibwako agenda kubasimbibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Bino bikakasiddwa akulira ekitongole kya KCCA Sharif Abuzeki bwabadde nga ayogerako ne bannamawulire nga beeteekerateekera olunaku luno lugenda kubaayo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini. Okuyambako mu nteekateeka eno, KCCA eriko n'emmotoka eziwerera ddala 9 azeeguze ng'emmotoka zino zigenda kuyambako naddala mu kuyoola akasasiro ono era nti abatuuze buli omu bagenda mutegeeza w'alina okuba ng'atwala akasasiro we gw'anaaba alongoosezza n'afuna era n'oluvannyuma emmotoka zino zibe nga zimutwala. Bagamba nti bafuba okulaba nga ku luno kaweefube wa kuyonja bitundu mwe tuli awamu n'okufuba okulaba nga biwala abantu okumansa ate kasasiro buli muntu w'anaaba asanze kubanga kino ate kyongera kuleeta ndwadde ezivaako obuligo.
1: Tujja kuddamu kola kye twakola ku cleaning day yasooka. Tugenda kuddayo ku mbeera yaffe gye tuyita bring to truck, ebisasiro bireete kuki ku motoka nga mu kino kye twagala obanga omaze okulongoosa teeka ebisasiro byo ng'obyawudde mu bukutiya bwo obiteeke mu kifo ekirungi emmotoka bw'etuuka obitwale kuki ku mmotoka. Nga bwe mbategeezezza bwe tufunye kampuni zino okutweyongerako kiba kitegeeza nti tweyongeddwako emmotoka ezigenda okubeera mu community emmotoka 10-16.
0: KCCA era evuddeyo n'erambika bulungi ebisale naddala ebyaba baagala okuba nga babakunganyiza akasasiro mbitongole ebyenjawulo nga bagamba nti buli kiro mu maka buli kasawo akawira ddala kiro 50 oli abeera alina kusasula siringi 10 ate kiro 50 naddala mu bizimbe ebikola emirimu egy'enjawulo buli kiro 50 oba akasawo akakira 50 katwalibwa ku siringi 3,000 ate ebitongole ebyenjawulo buli lusena lwa kasasiro babeera balina okuba nga basasula 40,000 buli lutikka.
1: Ebyo byennyini bye weekoledde byosazeewo nti bino sibyetaaga ngenda bisuula kiro zona generatinga bwe bungi bw'essente bw'ojja okukola ki okuba nga osasula nga twesigama ku kawairo kali ke nabagambye aka polluter pays we nanyini kasasiro buvunaanyizibwabwo okulaba nga sasiro yakola ki atwalibwa. Tuyinayo category endala ze tuyita institutions amakanisa, emizikiti, amasomero n'ebirala ebigwa mu tuluba eryo naye nga si bya KCCA. Ebyo olutwala ewuwo babitwalira 40,000. Emiwendo gino gisobola okuba nga gitunulwamu kanso yaffe okusinziira ku mbeera ebeera eriwo.
0: Baba kulembeze mu Lugazi Municipality District eye Buye kwe beesibye enkerekejje okulaba nga bakozesa ensimbi akawumbi akamu akabaweebwa gavument basobole okuba nga bakola amakubo n'okuyiwa mmala mu kibo ssabatuze okuyita amakubo amalungi nga batwala ebyamaguzi byabwe mu butale mu nsonga z'ebyobusuubuzi. Era bagamba nti bakufuba okulaba nga bakubiriza abazadde okuwa abaana baabwe ebyokulya nga bali mu masomero kibayambeko okwongera okusala ku muwendo gw'abayizi abagwa ebigezo mu Lugazi Municipality. Arlene Johnson Smart yalina ebisingawo.
2: Bino byogeddwa Willy Kiwanuka, meeya wa Lugazi Municipality mu lutuula lwa kanso esookedde ddala ebadde ekubirizibwa Milton Kawuma. N'ategeeza nti Lugazi Municipality ya kyalo nga baagala okulaba nga bagula amakubo gonna agagatta Municipality eno.
3: Lugazi Municipality ya kyalo. Totunulira enguudo ezimu ezigatta Municipality eno nga tezikolebwangako ate ng'abantu twagala batambuza ebintu byabwe oba ebirime. Engeri gy'eri Municipality ya kyalo nti osangamu abalimi bangi. Enguudo ezo twagala tusooke tuzikole nga tuziteekako malamu ti mu nsi muno ne bw'okola otya nga tosomesezza mwana kitegeeza tewali bagenda bakuddira mu bigere. twagala okulaba nti amasomero tugateseeko amaanyi era bw'oba olaba nti tukoze monitoring eyeetaagisa okuva lwe najja mu bukulembeze ne bakansalazi bange mbakubiriza nnyo okugenda okulambula amasomero twongereko omutindo ogw'abaana abayita tiwotunuulira abaana abataakola bulungi omwaka oguwedde bangi twagala kuluno tukendeze tugenda okulaba nga tuwakiri tusuula abaana nga bali mu 5% oba 10%
2: Kiwanuka bw'avudde awo n'asaba abatuuze ba Lugazi Municipality okulaba nga beenyigira mu nteekateeka ya gavumenti Ssejjolola eya PDM eyaleetebwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuyamba abantu
3: tunula PDM ono. PDM ono bwoba tomutunuulidde tomanya kyagasa. Naye tulina ennaku zino abantu abatuwola ssente buno bunkulu. Gy'ogenda ne bakuwola emitwalo 10 enkya n'oba nga bakwetaaga okuzzayo omutwalo. Manya bakuwoza emitwalo 9 bagyeko omutwalo. Oluusi bakuwola na 8-8. So bw'oba otunudde PDM nti abantu bano abantu baffe mu byalo ne baba n'amazima nti nabadde njogerako n'abakulira PDM wano okumpi nga buli muluka kati kugenda kubanga gulimu emiliyoni 6 naye singa abantu balina omutima oguzza ssente singa tugenda kubeera wala olw'ensonga emiliyoni 6 nnyingi nnyo muki mu muluka nti gwe n'okozesa n'okomyawo n'omulala n'akola ki n'akozesa so
2: Milton Kawuma omukubiriza wa kanso ya Lugazi Municipality bw'abadde agalawo olutuula luno akalaatidde bannabyabufuzi wamu n'abakozi ba gavumenti okulaba nga buli omu akola ogugwe kuba kino ekisanja si kyakwebaka na kulaba nga obuli bw'enguzi bukomezebwa
4: era ne mbakubiriza buli muntu abeere ku mulimu gwe akole ekituufu abeere mu ofiisi ye akole ekituufu anaalemererwa nebibadde ebigambo bya luzungu mbijje mu kyawandiika mu kitabo kya Luka esula ey'okusatu n'omwenda the axe is ready to cut down all the trees on their roots. Every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown in the fire. Kitegeeza nti bw'olemerwa okukola obulungi ekyawandiikwa kigenda kutuukirirako. So kati before kuganti tusubira onabobalamu okujja wano tukole emirimu mu bulungi nga tukole ekyo kiteekeddwa okukola ate ekirungi.
2: Arenge Johnson Smart ku lwa Lubogola Simba wano mu kibuga Lugazi mu disitulikiti ey'e Buyukwe.
0: Wabadde wava mpite Walter Rebigamba mu lukiiko olw'ekibuga Lugazi oluyitibwa Lugazi Municipal Council kate ebifuba biba bigume entabwe evudde ku mukubiriza w'olukiiko luno Milton Kavuma okulonda obukiiko bwa kanso okuli akakiiko k'ebyensimbi akakiiko k'ebyemirimu wabula nga bano bakulembeddwamu eyali sipiika ekisanja ekiwedde Asaf Bia Ruhanga okuwakanya obukiiko mwe basindikiddwa nga bagamba nti baagala kuteekebwa mu bukiiko bo bwe baagala
5: abagamba nti okulekiro opapula babeere kusaabagamba nti nno tugende mu maaso nekye bagize naffe tuwandike ekisoensonga egwe
6: londe kubanga boolawo abaleekaanya bopama nti mune webali naye nja kukwayo nakakakaokange gyekanansuuga nja kubeera mu matira
7: Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, I'm going to go to the committee.

0: musaye je bayita pressure amaba gonna ge bayita ulcers
1: murubuto amaba go murubuto
0: ye bakuku ekivuma kikuba ifana kikulaga ebyenda byo bwe biyimiride no bisenga byo rubuto byonna no biraba
1: sebusa
0: sebusa ne tumuteka ku meza no mulabako
1: edagala lya mweli no tulitwalenga edagala lino lyetugula mu pharmacy eri aba zungu ndiye mtu janja biserio tuchitwale tutya
0: era fesiri eri nule tugula muzungu temode tugula ma pharmacy nedda era feri ko lwa mu mere ya bulijjo mu bimere bya bulijjo ne miti ejenja ulo lye dagala mwe tulikola
1: ngabo kwate kigaji no kigatta mu kirala
0: no janja ba alusazi no janja bo musajja atakola mirimu bulungi
1: azibiki bagamba gwe mukuru
2: atakola kisho yogirako
1: ensonga mirimo je jobufumbo
2: alikutegeza abami bonna batakola bulungi kisenge
1: yali chewa ewa uwulira wonyo
2: ati sinze sente biwawe
1: nyabo amocha nyo
0: tujanja abachala ngo wazala kono funa secondary infertility wazala kono yo mwana aganyo kudamu okufuna olubuto mukwano jangu tukabera amajigo tulabe gali walabu zibuki wazibikira nseke ebyo byonna sukali tumujanja bakubanga tumukebera tumukeberera mukalulwe ate ne tudamu ne tumukebera ne musayi
1: ekitegeze dagala mulili nalyo na
0: pharmacy ya feweri dagala bulija direct mu container weli eto kuva China lisibirawo tulili na olukukebera buli kintu kigwerawo
1: obadde mbulide ku ndwadde zoba ze mujanja ba olina yo ndwadde ndala zoera bidde zoyagala okugatako
0: Ndwadde nyingi nyo okusingira ddala ndwadde zonna omuntu zabira na zagenze jagenze bamujjanjabye bintu biganye bamugamba obulwadde tetubulaba tujjanjaba akalulwe akukebaita pancreas omuntu afuna eki side n'emuluma n'agenda ne bakebera amalwaliro gonna nga bagamba obulwadde tetubulaba naye nga akalulwe ke kavaako ekyo bwekalwala kakola ekyo esebo
1: twagala tuweko namba z'essimu ombulire n'akatale keka no muntu singaba taze wano we musangibwa ayinza kusanga wa eddagala lya mwe nebirali biringebe
0: oye bwotuka kudwaliro obuza Maria mbera wo baba na ku reception bakuleta ku namba zange oyinza obutatambula direct nonkubira nenkulagirira 0758 2498 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 munana nya kuminatano.
1: Okay.
0: Nsema msao Maria.
1: Okay, msao Maria tuwese nsinyo nyonyo kulaba vabada mfabachu wa iti tuwasaba mugene maso nukubanga mkula gana nabo mungeri yokuja njava
2: abate uli la burunji mbili uli ya galaba kusikani kiba kebele ya chechile mudechi kusumbo.
1: Okay, kati mubakubileko bali kuziro msambu tano munana abili munya chenda mumunana mkaga mutano.
2: Aha, soko deme nabambuza akabuzoka.
1: Ziro musambu tano munana abili munya chenda mumunana mkaga mutano ne ziro musambu mkaga tano chinana munana chinana munya kuminatano.
0: Yesebo.
1: We wow, mwenye kuwanga mbafuna.
2: Kakamubuzeyo. Wama singo mchala vila nabukalu. Mwa musoro musikani ngana mura wa munda obali mudezati obedungu.
0: Ebebe natu bikebira. Tukebira system yonane bajukube bifananyi nedda wali ne tulaba enseke ne tulaba amajiga kyali mu gakendedde gabula mu kirungo kike kibulamu
1: ndwa dison nabaganda dison
2: abachala banabo kalu mu chalire ba chwaiti babakebira bo ine dungu mugwe bo ina desert kobanga gwosu bukamwe gwangalia Saudi Arabia
1: bwemva wano tuite yo bwetuva wano tuite yo ensonga yobajogedde ko yawanyumiza luli
2: chanza ino muliro gocha ne bisubi
1: na jala bali ya tukua gati za weekende nonji
0: nange nesimi mwere
1: bulonji kare
3: okunyuko nyuse na yomu kazimi ya kutumiobi guze olo uzalerono
4: tetinta
5: embuze nume tetinta nga mugongo
4: we tinta
5: ngerimu kafui
4: kafui chi
5: ako mwai
4: mwai chi
5: ogwa koja
4: koja chi
5: koja olulimi
4: lulimi chi
5: oluganda
4: luganda chi
5: olwengule
4: ngule chi
5: World Cup yolulimi
4: olulimi
5: eya simba
4: okwe wandisa mungule bili abili mukaka World Cup yolulimi no kumanya kugenda maso wano kusimba kati mwenabe ulilolulimi sawa ya kutinta tinta tinta tinta gotokwe wandisa mungule tewoba kunafu ya bakambe mundeka tinte gengule.

0: Edda chikazi zino zuweze biri zezise kusawa kumina biri zole gulo. Musibi mtiano banafa batuuliriza. Agobu debu na kusedume lubogola Simba gali mubujuvu. Ze Richard Sentai. Yaliyo mbaka mparlamento wa Butambala irango no ya myuko mkulembeze wechibine cha NUP mchitundu wecha Buganda Muhammadi Mwanga Chivumbi azidua yuko alimanda mukomera. Kutusa ange na kuzomweza abiri mutano mwezi guno kuoti lwena wa ensalawe yayo kukusaba kukukwe imirirwa. Muhammadi Mwanga Chivumbi ono afunaniwa omusango ogwo kukuma omuliro mu bantu. Gata kuna kutege kukunga na mumenyi wa mateka. Unako urwairo Muhammadi Mwanga Chivumbi azemu na aletiwa mkoti ya ye Butambala idareli sokeru wako. Awono nga wana mateka abe nga bakule embe duwa mmeda dilubega sego na akali ya magwa wakanyiza ya choru doru wabi. Okusaba kwalu nga lwagala byonna ibeera bigena maso mkoti mumusango guno bibere nga biganiwa okuwerezewa obuterevu. Kakati iba na mateka bano bavudewe ni bagamba nti wali wote kari etengerede iligana okuwerezo obuterevu kumumikutu ejama wile itali jimu ebe na yone babigena maso mkoti na dala kumusango nga guno ogulimo kukuma omuliro mu bantu. Muhanga Chivumbi ono kina jukiru anti yadamu na agombe mwamu obwala na kuzomwezi zali mwendo mwezo gomsambu umuanga guno bili abiri mmokaga nga wakaito unakulumulo karo kanga imbuduwa kakaru wakakoti elechwa ichia kote chunanyizwa kumisango ajili kudale liensio na chechamu imbula kumusango ogwe kusa kubutujo ruda uruwabiru gambanti Muhammadi Mwanga Chivumbi ono alikuwa urukunganaru ya kuba kucharechi iti wabugoye chiri muwada eye gomba mudistrict ya ye Butambala watu na kubiriza abantu okumwega tako muba wakule orutalo ku government yali mu buyinza kyokka bino byonna byonna Muhammadi Mwanga Chivumbi abyegaana. Ate abasawo abalindiridde okubanga batendekebwa munana basindikiddwa ku alimanda mukomere kulu eluzira ku misango egyekuusa ku kweyisanga ekitagasa oluvannyuma lw'okwekalakaasa kwe bateekateeka gye buvuddeko nga babanja okusasulwa. Kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwe tulimu omwaka guno walinga ku Parliamentary Avenue mu Kampala District ye Kampala abantu bano omunana nga bambadde ebyambalo byabwe eby'ekisawo ebyeru balina n'ebipapula bye baali bakutte nga bawanjaga nga bagamba nti abasawo bano abagenda okutendekebwa balina okubanga baweebwayo akasente era mbu abantu bano kino baakikolanga beetadde mu kkubo ekikolwa ekyalabikanga ekyali eky'okutaataaganya ebyentambula ku nguudo. Kati abantu bano naku olwaliro baleeteddwa mu kkooti ya Buganda Road Court era nga bambadde ebintu byabwe ebyo ebyeru bwe batyo ne beegaana emisango gino mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka wa kkooti eno Achayo Rofini. Abantu abavunaanibwa kuliko Dr. Jamada Kagahe Nantege Jeni wamuwa ya Nicholas kuteka ne Mchibi Lawrence bano nno bavunaanibwa n'abalala okuli Sengonga Silver Okwi Alani Kirunda Daniel Gatako ne Gala Luka. Kati nga bali mu kkooti oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Hope Musafi lutegeezezza kkooti nga okunoonyereza bwe kuwedde era ne lusaba nti ennaku z'omwezi omusango kugenda okutandikira zibeere nga ziteekebwawo. Wabula abano nno bagezezzaako okufuba okulaba nga bayimbulwa kakalu aka kkooti era ng'abantu bano baleese abantu bennyininnyini era bannaabwe mu kisaawe eky'ebyobulamu gatako n'abo abatabuzi b'eddagala. Naye kkooti ekkiriziganyiza n'oludda oluwaabi olusabye nti bwongerweyo akadde okusobola okubaako engeri gye lwanukula okusaba okw'okweyimirira abantu bano kwe baagala. Kakati abantu bano basindikiddwa ku alimanda mu kkomera e Luzira okutuusa ku lunaku olwa bbalaza olwa ssabbiiti ejja. Ate omuwabuzi wa pulezidenti w'eggwanga lino ku nsonga z'ebyobufuzi Moses Byaruhanga agamba nti gavumenti yakusooka kwekenneenya bibiina ebyobwegassi byonna mu ggwanga nga tennaddamu kubivujjirira. Byaruhanga bino byonna abyogeredde mu bavubuka e Kawempe mu Makerere eyokubiri mu Kampala ku bijaguzo eby'olunaku olw'abavubuka e Kawempe eyo.
1: Twakola ekikuto mu Kampala tetusanga ku myoga 5-6 egyali gitambulako obulungi rungiko gyali 3-2-3 nga mifu kakati oyinza okugamba katugendera gino ebisatu ebisa gitambula naye kati gire ebibiri nkaaga gyafa abantu badde bafunamu baafiirwa naye ate abagitta be baali bakulembeze kati oli abeera panished mugamba oyo kukumwera bitu naye nga si yaleeta ensobi yakole bakulembeze basente tebazeddiza katwaga twandike buto buli muntu afune katwongere sente mwejo ejiko ejitambula obulungi nina jile ejitambula obubi kati abantu abo bafiiriddwa ate abajita beba kule imbeze siba members kabino ujida mubu to kabino miyoka jona jiko langa mchitani doko sasa dema fresh ya tukana zile kwa vila kwa zida mu kwa hivyo miyoka jiko langa wanga jaka miyoka obwa vuri consuense ine miyoka kumina manana katweza kuja mkonsuense yo jiruwe chiko nejiwe jitakola jitakola jino kola jitakola jigene maa jitakola jino kola na wala baji ingire mu
0: umuwaka wa president mu division ya yeka wempe kagenyi luka na yuko yukulambu ulabia isebi rumira ebitero okulabikira mu kugaba ensimbi za gavumenti ez'enkulaakulana gamba ngeza parish development model enteekateeka ey'emyoga operation wealth creation gatako n'endala nagamba nti abavubuka abamu bawunzika baviiriddemu awo
2: omugenyi waffe omukulu honorable Moses Kyaluhanga tukyalina mu challenges naddala mu nkola ya katale road tugezezaako okutuuza enkiiko nyingi mu butale bwaffe obw'enjawulo naddala ku kaleerwe tukyalina challenge mu katale road mukama wange nkusaba otekinge note of that tulabe nga tuaddressinga ekintu kino kubanga ensonga eyo abantu baffe ebalumiza ddala omutwe then ekyokubiri BBM mu kawempe ekola bulungi ku miruka gyaffe 22 gye tulina buli muruka gwakafuna obukadde bisatu mwatano ekitegeeza nti mu division yenu miruka 22 government yakatuwa obuumbi 7 ne milioni 7 esente ezo okutandika ne wiki ejange na kuzo mwezi 2 ofisi yange nga ndi ne mayor wamu ne town clerk tugenda ku launching ache twitter kawempe division social service impact assessment tour tulabenga ddala esente abantu ze bafuna n'enteekateeka eva mu government bibatuukako ila bichusizo obulamu bwabwe enteekateeka eyo yemu tejja kutaliza PDM yokka nene myoga kekadde ndowooza tutandike okuluma
0: Moses Byaluhanga ono oluvannyuma akubiriza abavubuka okwettanira okukozesa ebifo ebitali bimu gavumenti byetaddewo okutumbula obuyiiya gattako n'obukugu okwetooloola eggwanga
3: fataddemu ebyuma ebikola engatto era singa nazinawale engatto zebakola wali oleeta bulensi diba ne soru nga yisaizi zoro ya gas buli kimu kyonna weeti nga basobola okola peya 10 buli lunaku ebyuma weebiri tuyina ebyuma ebikola ensawo oba emisipi oba manepaasi weebiri tuyina ebyuma ebikola sanitary pad abali mu bizinesi eyo weebiri tuyina ebyuma ebikola esweta weebiri tuyina ebyuma ebyava ku binding oli aleeta empapula nebateekamu ne buno bulayini bwolaba oba owandiikamu rules nebiteekamu layini nebakola kine babayiringa kitabu kifuluma nga kiwedde kakati nabagamba emyezi omwaka omwaka ogusooka abavubuka bano tubakolerere bwereere tetubajjako sente yonna ng'ekigendererwa kiri olugye bujjako tujja kwajjako kasente katono akamasanyalaze akamasanyalaze oba amazzi kubanga tulina amazzi wegali amasanyalaze wegali naye nga abakozi tuyina okusigala nga tubeesasulira nga tuyakyawe
0: kakati ate minister mu bwakabaka bwa Buganda ow'ensonga z'ebyettaka n'obuzimbi oweekitiibwa David Mpanga avuddeyo n'asaba bannayuganda okwettanira nnyo ekisaawe ky'ebyamateeka mu bwakabaka obwa Buganda nga bakola ebiraamo oweekitiibwa Mpanga abadde ayogerako eri obwakabaka mu lusirika olw'ennaku 2 ku byamateeka luyindidde wali e Bulange Mmengo mu Kampala
4: bwolina amagezi goyagala okukuwa amangu ogenda kugula akataka poloti lwaki obuufuluma gwe nga Buganda Royal Chambers budde buno kiyinza okubeera nti engeri gyetubale kikyali mu B1 bonna obasanga nga bali ku mirimu gy'obwakabaka egimu oba ebirala naye jja okusanga obudde nga butuuse nga mulimu ttiimu etunuulidde abantu sekinnoomu nga mulimu ttiimu ekolera abantu b'obwakabaka ku nsonga ezo enkulu ezitutawaanya omuli ensonga z'obusika balina ebintu bye beekoledde ne famire ze batandise ze balina okutandika okupulaningira ensonga z'obusika ensonga z'obusika nkulu nnyo ziri mu nnono yaffe y'obwakabaka bwa Buganda naye ate zifugibwa n'amateeka ga Uganda mujja kuwulira ku nsonga z'ebiraamu mujja kuwulira ku nsonga z'entegeka y'ebintu osobole okuwona obuzibu obuyinza okujja nga gw'ovuddewo ebintu byo walumbe n'akola ki n'abigaba nga gwe tewabigaba kubanga wabigaba naye nga tewabigaba bulungi n'obigaba mu ngeri ereeta okusika omuguwa egereeta okulwana ebintu bye wakolerera obulamu bwo bwonna
0: Francis Assisi Kimbowa akola mu byamateeka mu bwakabaka alungamiza ku mpandiika entuufu ey'ekiraamo
5: ekiye tulina okutunuulira nga tukola ekiraamo nga bwe tukola ekiraamo ekikumiddwa obulungi kitegenda kukubibwamu bituli mu mateeka ekisookera ddala olina okuba ng'otegeera bulungi era ng'oweza emyaka 18 kyokubiri bwakola ekiraamo olina okiteekako omukono era olina okufunayo n'abajulizi abajulizi nga babiri nawo ne bakiteekako emikono gyabwe twandifuye nnyo nti kino ekiba kikolebwa buli peezi mpeji yekiraba emikono gino giteekebweko. Abasinga batera okwebuuza nti lwaki emikono gino giteekebwa buli peezi. Oyinza osanga omugagga alina ebintu bingi obanga alina ebintu bingi byatadde mu kiraamu, nakomekereza nga ekiraamu kikiri peezi ng'abiri naye kati ate gwakola ekiraamu munaateeka ku peezi esembayo yokka n'abajuzi ne bateeka ku peezi yokka esembayo. Tumanya tutya nti wonaaba ofudde? Waliwo abantu ab'olukujjukujju abajja okugenda nga ziri peezi ez'okutali mikono gyo bagenda bakyusakyusaamu.
0: Ate kyo ekibiina ekiri mu buyinza National Resistance Movement District ey'e Mukono kirabudde bassentebe b'ebyalo gatako n'emiruka w'abalondeddwa obuteetantala mivuyo egy'ettaka wamu n'okusaba abantu ensimbi okufuna mu ensimbi ez'enteekateeka za gavumenti ezitali zimu gamba nga Parish Development Model era nti anaakikola eyamwalula yaakusirira. Kasozi Mugagga yabireese.
6: Okusinziira ku ssentebe w'ekibiina kino mu disitulikiti y'e Mukono, Haji Haruna Ssemakula bw'abadde ng'ayogerako ne bannamawulire ku woofiisi ye esangibwa mu kibuga Mukono, alabudde abo bonna abanaagezaako okwetaba mu mivuyo gyonna tibakwatibwa.
7: Mbasaba temwetaba mu kujja ku bantu ku ssente za PDM okubalyako ssente tujja kubasiba. Ekyokulala mbasaba obuteetaba mu mivuyo gya kubba bibanja by'abantu n'amataka g'abantu era mukole supervision ennungi eri bassente babeera si wano wakati mwe bakama ba abaasooka okulondebwa abeera si wano. Mukole supervision ennungi era mulambule sitampu zaffe okulaba nti zigenda ku mpapula enkyamu kujjako empapula ezigasa bannayuganda.
6: Ye ssentebe omulonde owa Nsube Kawuga omuluka ogusangibwa masekkati ag'ekibuga Mukono, Faizo Kigongo Lujja, ategeeza nga bw'agenda okuteeka emisomo mu bassentebe b'ebyalo n'okufaafaagana n'oyo yenna anaagezaako okusaba ekyojja mu miro ku bantu bonna abagezaako okwetaba mu nteekateeka za gavumenti.
8: Kyengenda okusobola okubakolera kwe kuba indaktinga oba okubawa omusomo ogusobola okubabangula okutegeera obuvunaanyizibwa bwa Chairman Well C1. Omulimu ogusookera ddala ogwa Chairman Well C2 ye kalondoozi nnamba emu ku pulogulaamu za gavumenti. Yes, kayungirizi asookera ddala agatta abantu ne gombolola ku pulogulaamu zonna ezaaki eza gavumenti oba yagatta abantu n'abakozi baaki ba gavumenti. Ate nga wennyini President Museveni wasibidde esira kubanga waisiza pulogulaamu zonna ezigenda okulaakulanya omuntu waaki wa wansi omuli PDM. Tewaliwo omuntu afuna sente nga tafunye minati ya Chairman Well C2. Kanze nkugamba nti embeera nze mbawa minati ate era nze kayungirizi ne bassentebe b'eryo C1 abantu obwo kwe bava. Sisubireyo kuddamu kuwulira muntu akaba mu Nsube Kawuga nti bawadde omuntu kutamanyi.
6: Meeya wa Nakifuma Naggalama Town Council Mutebi Fred Mutevu ategeeza nti nga Town Council ya Nakifuma kyegenda okusookerako kwe kuba bakulembeze bonna emisomo abalondeddwa.
9: Tulina enteekateeka mu bwangu bw'ekitalo bakiyamani bafaabeero si wano nga baakamala okwetamu okubatwala mu misomo egy'enjawulo kubanga mu butuufu waliwo abayiseemu nga tebakulemberangako naye ng'abantu baamusiima nti oyo ajja kukulembera.
6: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono.
0: Eddakiika ziizi no ziweze 16 ziyise ku 12 ez'olweggulo mukulike eyeekomawo.
10: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
11: Eno y'essaawa y'endala
12: ku Lubogola.

0: Lutindo wano kulubogola Simba empologoma yedembe webali nyo webali ridala gwesebo obanyabo asobodde okubeera nga olunaku olwaleero osobodde okubeera nga okola emirimu ejenja ologwa atuuse ku mulimo nawe eyakava ku mulimo kulikayo kulikirayo ddala sawa emu luba Lutindo wano kulubogola Simba akubuuzaako si mulala nze Nampala Yusuf nga nze ntuddewo olunaku olwaleero kubeera nga twogera ku nsonga ezibaddewo mu ggwanga lyaffe Uganda weekend etambudde etya byonna byonna nga bwe babisobodde okubanga bibeerawo byetugenda okubeera nga tutambula nabyo olunaku olwaleero tusuubira okubeera ne omubaka kuva Mukono North omubaka Abdalla Mulima Mayoni Kiwanuka tusuubira okubeera naye wano gwe tugenda okubeera nga tutambula naye ku nsonga eziwerako nyingi ezibadde mu ggwanga lyaffe wabaddewo mujjukira bavubuka luli twali tugamba nti abaali bagambibwa okutta omukulu w'ekika ky'abanaffe ab'endiga naye kati tukyagamba nti abaali bagambibwa tugamba nti abatta kubanga kati awo twogeza n'obuyinza nga tubulina oluvannyuma olw'okubeera nti mu wiiki eno yennyini basobola okubeera nga bavaayo ne babanga bakkiriza abamu ku bo abo be abaasaliddwa oluvannyuma olw'okukkiriza mu wiiki eno yennyini tulabye abalala nga omukulu Jeno Katumba Wamala nga akakiiko kamu ku bukiiko bwa mupalamenti nga kamuliko kosase nga kamuliko nnyo nnyo ku nsonga z'okugamba nti mwe banaffe abakosa Express Highway nti waliwo losses okufiirizibwa okubaddewo nga bamulika awo babimubuuza era mu palamenti tulabye akakiiko nga omukulu akulira akakiiko k'eddembe ery'obuntu omulamuzi Wangadyanga naye bamuli bubi nnyo yali awandiisa ebbaluwa ng'agamba sijja kgendayo akakiiko ka palamenti kaali kamuyise naye jjukira akakiiko ako kaba kayina obuyinza obunene nno ddala era bwe yali agambye nti tajja kubeera ng'agendayo ng'ayina ebbaluwa gy'abawandikidde ne bavaayo ne bamugamba tajja kgendayo tumuyise agaanye ne bakozesa obuyinza bwabwe amateeka nga bugalagira ne bamugamba nti kati tumuwe katuwugire bakuntumye warrant of arrest bamuleete ndowooza n'awabulwa oba n'olw'okuba nti naye munnamateeka ababimanyi bulungi nnyo ekyali kirina okuddirira baali bamulinze eri poliisi egenza okubanga egenza omuno nayo nga kumbi naye yayogedde n'omutima gwe oba yadda mu mateeka n'agataputa mu ngeri na ono bijja kubeera nga birimu ekyokuntyoboola baali bamunoonyeza eri nga yatuuse dda ku palamenti ne baga nti mukulu azze twamulaba mu palamenti awo ng'ayingidde mu kuyingira ne bamugamba alina okwetonda kyeyali abawandikidde ekiwandiiko ekyo kyali kibatyoboola n'abeera muntu mukulu naye n'avaayo ne yeetonda era naye n'abasaba nga munnamateeka kubanga abantu abamu batwala emisango mu kkooti naye ne bamaliriza nga oluusi bawabye bukyamu oluusi awabye bankola kino nakino nakino ne babaliriza naye kituufu baakikola baali bakyamu andiki kiddako ki tosabye ga nti nina okubanga bandiyirira kakati na bano anaaga nti musooke mumenyewo ekiwandiiko kubanga nyinza okuvaayo ne baliriza ne baddamu ne bankwata nakyo babe nga bakisazaamu awo mwe twalabira omu ku banne baabadde akola nabo nga abaenaga nti ebbanga maze ddene nga simulaba nduzanga n'okwebuuza akakiiko awo ne baga nti mwali ekutteko mu ngalo naga tekyetaagisa kwatamu era kagamba okwebuuza ono yali asituse omwami agende omukyala Wangadya waali amubuuza naga nti tekyetaagisa kujja kunkwata mu ngalo asigale waali nendabira ddala nga era omutima gwalinga oyadde okubaga nti beebuuzaako naye nga baalinga okwalinga okweyisaako obweyisa mu ngeri emu era wiiki eno tulabye abakulu omukwano gwaffe wano twaliko naye wano era mu Lutindo onarebolumu wano yali akulembeddemu okuleeta ekiteeso kya lead of opposition okubeera ng'alondebwa ebibiina byonna ebiri ku opposition oba kimuyite ebibiina ebivuganya ebi okubagamba nti okopozinga ebiwakanya kyekigambo kyo naye nga baali badde bagamba ebibiina ebiwabula ekibiina ekiba mu bukulembeze naddala kati wano Uganda emyaka emingiko NRM nga baga nti ebibiina ebyo ebiri ku ludda olwo beyali baali beetaaga okubeera nga bagenda maaso okubeera nga balonda lead of opposition kubanga ekibaddewo kibadde nti ekibiina ekisingawo oba ekiriwo sijaga nti ekibaddewo kibiina ekisinga okubeerawo n'ababaka n'ababaka bangi mu paliamenti ku ludda oluvuganya kyekiba kironda era nga pulezidenti w'ekibiina ekyo abadde atuulanga ne banne abamu ku kakiiko ku ntikko ne balonda lead of opposition ne balondako okusaidi eyaabwe bakomishona abalina okuba oba kamishona alina okuba ng'ava eno yadde ne NRM ebeera nayo ng'erinayo deni n'obukiiko obw'enjawulo ne baba nga bagenda ne balondawo ne gavumenti ey'ekisiikirize shadow government ne baba nga balonda kakati ekyo yadde omukulu eyali akitandiseeko onarebo olumu teyadda naye ne wabaawo ate abaaga nti tulina okugenda mu maaso nakyo baakikomezaawo nabo kati nga baagala okubeera nga bagenda mu maaso okula nga bafuna bagita certificate of financial implication okumanya nti certificate eno okugibawa nga bagamba nti ebago lino lijja naye bwe linaabalize teririna bwe ligenda kubeera nga lisobola okubeera nga likosa gavumenti yaffe mu nsonga z'essente zoweziri eziyinza okuba nga zeetagisa okubeera nga balivujjirira okubeera nga ligobererwa nga paaka gye liyinza okuba nga lituuka certificate eyo nga bagye beetaaga so ne bakomawo nalyo era mu wiiki eno ku bimu era ebibadde mu paliamenti tubaddemu ne kubeera nga tulaba minisita wa defense munnamateeka yali Attorney General kati ye minisita wa defense honarebo kiryo wa Kiwanuka nga naye aze ku nsonga ey'okubeera nga ategeeza ndowooza nkozesa ekigambo okutegeeza oba n'okusaba ma paliamenti okubeera nga basobola okubeera nga baapuluvinga okwapuluvinga kiri mu lulimi luzungu nga bakkiriza oba nga bawa tugenda okwapuluvinga onarebo Abdalla Mulima Mayuni musajja muganda ekyajja kuba nga akyusa naye naawe awuliriza obonga bonoga nti baze ne bakutegeeza ne baga nti ndoza kuba okakasa oba otukkiriza oba tugende n'ekyo amagye gaffe agaffe aga Uganda okubeera nga gasobola okubeera nga gagenda mu Middle East wali eri egaza wali olutalo babe nga basobola okubeera nga bakkiriza nalabye lead of opposition right honarebo mukulu Joel Ssenyonyi nga ali ku floor ya parliament nga avaayo agati mulundi guno katubasiimemuuko nti musobodde okubeera nga mujja mu parliament nga temuze kutugamba nti gaagenze kubanga ekibaddewo bigambo bibadde nga bingi nga bagamba nti bagenda okujja mu parliament nga amagye gaatuuka dda naye ku mulundi guno mu parliament twabalabye nga bazze kangambe nti kubanga kyetwategedde bwe tuba nga tugenda n'ekyo kubanga nange ebiyita ekiro nga bazze nga bagamba nti twagala approval ya parliament kulaba nga amagye gaffe gagenda bingi ebibaddewo so ebimu ku ebyo byensobodde okubeera nga nkukoonerakoonerakoawo bye tugenda okubeera nga tutambuliramu olunaku olwaleero mu studio za Lubogola Simba programu yaffe eno olutindo nze Nampala Yusuf ngenda kubeera nga nkomawo kanzigireo ddala zino sente ate tube nga tukomawo n'ensonga nga bwe zigenda okubanga zitambula gwali ku ssimu yo kijja kusinziira kadde bwe kanaabeerawo tujja kubanga tukufuna nengo kusinga tujja kuba tutambula nyuku wa ensonga ye ya lead of opposition deni nensonga ya maji okubera nga gagenda e Gaza wetu jjo kubanga tutambula kanzi zewo zine sente ate mbenga nkomawo
1: Kaguido Sports Betting na tele bikoze. Just K-Bet and Vroom. We winner. Tuze moku dizeri abantu bafe. Elebu ya betting na fe. Wakuna mkso wangule moto kabuli mwezi. Atibuli wiki. Tuge na batu gaba pichi pichi. Milioni bidi. Nevi na labinji. Ulikuete onyiga star. Emumu nana tano star. Tano star. Satu star. Bidi hash. Atiku walikuwa mtie onyiga star. Emumu kaga tano star. Nya star. Mukaga star. Nya hash. You can also visit our website on kbet.ug for a chance to win. Terms and conditions apply. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful.
2: Business tips powered by Kampala Cream.
3: The must-have facilities for accommodations slash resorts are a pool, so you guys can swim and laze around, aircon, because you guys know Uganda gets hot, and just beautiful places to take those Instagram-worthy pictures.
2: Catch Sheena on Kampala Cream every Sunday at 8 p.m. on Power Magic Prime, DSTV Channel 148 and GoTV Channel 303.
4: Oyagala kuweleza nsimbi ya wantu wona munsi nenkola ya Pride Bank ya Telegraphic Transfer Service osobola kuweleza sente wona oyagala mongeri yesigika nga nyangu awatali kweralikirira kakube kusasula ba supplier school fees bisale bya dwaliro obo kusasula okuvebwe ruwe gwanga wetuli okukutasa kyali tabi ya Pride Bank aliyo nalero ofuna obuweleza buno Pride Bank Limited erungamizwa bank enkuru ya Uganda nga ne sente za ba customer zikumibwa deposit protection fund okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa Pride Bank Limited your growth is our pride. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko komo kumanda mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga sita 19 sita emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Nsanja Agrochemicals Limited ekuletedde amagezi agagenda okwongera ku nfunayo ng'ekwanjulira akatungulu akayitibwa Red Halen F1 akasobola okuzitowa kilo 200,000 mu kibangirizi kya eka era nga bw'oba okalabiridde bulungi gavaamu ensawo eza kilo 10,250 kakulira myezi 200,000 ate nga kagumira ebbugumu wamu n'endwadde ezisumbuwa obutungulu kalina ebisanyiza akatale bye keetaaga ng'ate bw'oba okakungudde osobola okaterekera emyezi 6 nga tekavunze katika sange matabi ga Nsanja Agrochemicals Kubeni Chiwanuka na Chivubo Plaza ne mu Container Village opposite Equity Bank oba kuba ku noti 5 Lukaga 78.
5: Alo.
6: Ese bomwami mukasa.
5: Mtianeyo.
6: Yono broka.
5: Yenze broka wa mayumba.
6: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
5: Chitufu. Oyakala abisenga bimeka.
6: Ngabi 3.
5: Ebei wajigambye.
6: Bangambye 5.
5: Ah deda 7 ozali nyamuko.
6: Yidwachi.
5: Anti danji je tusigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu yalinya.
6: Musigisaji.
5: Global paints.
6: Mutia.
5: Kusiringi. Tukosa Global Mat. Ate munda de tukosa Global Silk Vinairo.
6: Singa kweta gawabwe.
5: Wabwe tukosa Global Weather Coat Emulsion.
6: Owa, kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sede zona.
5: Guli umite.
7: Global Paint, a reliable product.
8: Digida ni MTN kola tionzi ekumye uo. Obu imba, vibe, ne mixa menje joku wangula. Nyiga star 17 star, 12 hashi. Oteke mwaka imba koko ya gala, wandi wa namukisa. Agendo kuangule muku boda boda 20. Obu muko wagendo kugawano bukadewe nsimbi anamu bubiri. Obu sente nkalu. Ngatuli wamu, obu imba wa fetebule mesebwa.

Lutindo wano kulubogola Simba empologoma yedembe webale nyo kuliriza tukomyewo ajukira wetwagendede mu kukuba kusente awo bamukola kusente nabadde nkugambye nti tuli bakutunulira kubimu kwebya bibadde mu parliament week eno nga wetujjo kubanga tutambulira awamu awo nawo awuliriza n'omubaka waffe Abdallah Mulima Mayoni Kiwanuka wa Mukono North gutero kuba naye buli lwa kutano waneno nga tujjo kubanga tutambulira ku nsonga zibadde nyingi ze tukonyeko nengamba nti naye tujja kuba tutambulira nnyo ku nsonga ya majega faga Uganda kubeera nti twayitibwa okubeera nga tugenda okuyambako kuyambako tutya byebimu ku ebyo honorable byajja okubeera nga agezaako kubanga atunyonyola era mukubeera nga twayitibwa tutya ani yatuyita byebimu ku ebyo tujja okubanga tutunulira ku saidi eyo so nga ate akadde bukanaabeera nga tukalina bulungi nnyo era tujja kuba tutunulira ne ku nsonga ya lead of opposition parliament kubeera nti baakomezaawo ensonga eyo eya kubeera nti ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya oba oluwabuzi oba oluwakanya nga kusinziira gwe bw'oyagala okuba nga okiyita nga bavaayo bagamba nti bonna balina okuba nga bagenda maaso okuba nga basobola okuba nga balonda alina okuba nga abakulembera mu paliamenti ku nsonga eyo bangi bavaayo ne babuuza ku nsonga ya lead of opposition nti naye amawanga amalala go kiri kitya nti bonna bonna kubanga mukusooka bwe kyali kijja ekyali kitambuzibwa eno wabweru ffe gye tutabeera mu paliamenti ekyali kitambuzibwa kyali ng'abantu balina nga gye baportrayingamu nti nga kyali ng'ekiraga nti paliamenti yonna yonna ejja kubeera nga egy'okulonda lead of opposition naye ne bagezaako kubanga nti si paliamenti yonna wabula abo bokka abali ku ludda oluvuganya jukira mu paliamenti muno tulinamu n'abalala abatalina bibiina

0: webagamba nti ba independent ya MPs nabo webali akati nga nabala bakolu mwa abamu kubonga bavaye baganti a fetwa jano ngaba independent tetulina atebwe tukera nchane tugamba nti tugenda gamba nti tuje tulonde nafe kwekyo ekyo kyabali aba opposition muno mukole yo kwaba ba independent era nduzira yabadde weekend otwabala byenga basaba bateke mikono akukiwandiko ekivaayo kubalaga nti abaga nti tufunye okukiriziganya tujja kubeera nga tukolera wamu n'ekibiina kya NRM ebyo nabyo bibaddewo wiiki eno nga bateekako emikono abayingira nga ba independent kulaba nti tujja kuba tukolagana naye tekitegeeza nti bavudde mu bwa independent bwabwe nti bajoinize NRM si kyekitegeeza. So munkole ne yogamba nti aba opposition abo bagamba nti of course NUP okulonda kuli okwaggwa na kuno okwakaggwa be babadde balina loop oba lead of opposition mujukira bulungi nnyo mukwano gwaffe honorable Mathias Mpuuga yaisoko kubera nga akiberamu ku side ya National Unity Platform au bwamaliriza ne babanga jukira bawubaye emyaka awo emyaka ebiri ebiri ne babanga bakyusaamu oba okusigazaako oba okuleetayo omulala Jowero Ssenyonyi najja bwe yajja ekituufu bangi baayite balowooza nti ajja kubeera nga akola nga bwakoze nze nzikiriza nganze era mmanyi nti n'abamu ku betubuze tubuuzaako wano n'aba NRM basobola okugamba nti n'abamu bamwewuunya baayite bamusuubira mulundi gwe ogwali gusooka okubeera nga aze mu paalamenti kubeera nti asobodde okubeera nga akola omulimu gwa lead of opposition gwalina okuba nga akola omwayinza okwagala okubuuza nti mulimu omukulu mulimu ki naye ndowooza abagoberera paalamenti oyinza okuba nga tojja kubeera nga obuuza naye kubeera nga ochekinga nga ogezaako okuchekingako ku gavumenti n'oba nga ogichekingamuko ebimu ku ebyo nga so nze ndowooza nti emyaka ebiri giri egyasooka yagikola bulungi era ndowooza ne mukama we mu kibiina n'abaala nga bwe bakulembera ekibiina nabo baali convinced era ne basobola okubeera nga bagamba nti omusajja ono akoze bulungi katumwongere ekisanja era n'akomawo mukomawo waliwo ebigambo ebyali byogerwa nga bagamba nti simanyi yali speaker kati yavaako simanyi yali tamwagala bigambo byali bitambuzibwa nnyo naye kati ndowooza naye bw'abeera eyo mukyala mukazi wattu agira naga nti baali bagambye nti nze nali simwagala hawo kamu nti ate ensonga eno esobodde okubeera nga ekomezebwawo mu paalamenti tulinde tulabe ewaabwe bwegenda okubeera nga etambuzibwa ku ludda olwo oyinza okubeera nga obuuza nti bo aba National Unity Platform bw'ogattako n'ebibiina ebirala FDC gattako DP ogattako CA ogattako UPC ebimu kati ebimu tebirinayo babaka kuba jema baali balina akatiika bwe kaali kamwaka ekibiriiti mukwano gwange Asumani basaalirwa n'atadda so ne bibanga kati awo oba otunotunulira ebibiina ebirinamu ababaka awo abangi awo National Unity Platform kubeera nga ekulembeddemu awo nojja n'oba nga otunuulidde DP nojja n'otunuulira FDC kwa ebyo ebibiina ebirinamu ababaka awo bw'ojja n'ogattagattamu awo era nojja n'ogamba nti FDC yinzukanaga nti naffe tulinawo wano eno owaffe tutaddewo ono okulonda kube nga kusobola okubeera nga kubeerawo DP nayo nejja nega naffe tutaddewo ono NUP nejja naffe tutaddewo that is bwe libanga biiru eze nemala ne bateesaako nerijja ne liyita ne baganda kati tukiyisizza wabula kyemmanyi ku tteeka kitegeza nti singa bajja ne bakiyisa nti mangu ago balino kuba bali balino okulinda ati emyaka gine ebiri gibenga isobola okubeera nga jigwako balyoke babenga bakole ekyo ekinaaba kiyisidwa datizibwe ekinaaba nga ki lisobodde okubeera nga lijja wabula ebibuuzo ebiyinza okukibeerako bonna bonna bwe libanga eno bill kitegeeza nti eno yokukya bill bwe batuuka okubeera nga baagala okuba nga bakiyisa olwo bonna bonna baba balina okuba nga bagenda maaso okubeera nga bakiyisa wabula mu kulonda wali we babeera bajjiramu abalaba aba NRM ne babanga ne ba independent ne kibanga kisigadde ku bibiina bino ebirala byokka bye baga nti ebyerudda oluvuganya oba oluwakanya mu angi eyo kusaidi eyo mpolampola kale gwali ku lubogola Simba ku lutindo osobola okubeera ng'oyita ku ssimu yo ku nsonga eyo eya leader of opposition gwe ku lulwo kiki olukirowoozaako oyogera linnya lyo nakiki okirowoozaako kibadde kyetaagisa ku bingi ennyonyo bye twetaaga kibadde kyetaaga okubeera nga kidda olyolowooza kizze mu mutima ki kale Simba amanya go sebo
1: amanya enzika yita beno musaabu
0: wanyi sebo
1: amanya enzika yita beno musaabu
0: beno ni uliruddawa
1: duwane kachiri musaabu kwa umarobi
0: beno ni alikachiri
1: kakati wanje
0: ee gena maso sebo
1: esonga ya lido vopozise ni nge ndala anga ya nda denku ukura mungu mungu ukuruga
0: kaita ba Benoni ali kachiri omuwulidde kontesaye Simba
2: Adio Simba
0: yesebo kuoli
2: alikuuliza sebo
0: kali sebo nayo bali kuuliriza mwami yani ono
2: ono kuta katongole
0: katongolo liruddawa
2: ngono mangira
0: kicho tesa oba kyo wabula ku nsonga ya lead of opposition okubeeranga bagamba nti
2: Pepe kumungaze
0: ogambi oliwa
2: ndi mangira
0: wangira
2: mangira sadi zeno mukomba ina kote na kuma konsto
0: mukono okay aha gena maso sebo
2: ndi mangaze
0: nsonga
2: lead of opposition
0: ya
2: ndi babeshi gala mu kusivime isinga waka wanji opposition in parliament wange sinto eti wakudia kubagala kukitia wana wakudia kubaina si bagala yisa au wande chote watende wakulava
0: mami katongo uli wachi vina achi
2: mbiseo nze sila si vina shonda
0: so gamanti bali badenga batambula n'ekibiina ekisinga okubaamu n'ababaka abangi ku ebyo eby'opposition n'oyongerako nti balina kye baagala oku olwooza bayinza kuba nga baagala kuyisaawo ki
2: bayinza okuba nga ekibiina ekiri mu gavumenti ekyenalemu eki ekirina omuntu owansi mu bino ebiina kisagala okuleeta kayinza obakode ku baagala okuyita mwako
0: okay
2: sebo nze katongole mmangira mbeerako nnyo
0: kale sebo katongole mumuwulidde kati ate ekya NRM ate nekibanga kirina aba omuntu waayo kati omuntu oyo olwo aba wa opposition naye Ntesaye, sichi wakanya. Simba.
3: Simba.
0: Amanya gosebo.
3: Vale tuwe gosebo.
0: Kale sebo, nae wale kuuliriza.
3: No Dixon ndiru welo mshevu nze.
0: Dixoni. Dixoni yalinalimu.
3: Aindisigwe Dixoni eshevu nze ruwelo.
0: Hmm.
3: Akati mkuru sana bomba.
0: Nampala.
3: Nampala.
0: Yesebo.
3: Kutesa yangi kushari do opposition. Mbade ndoza ntichandi sikari deo kubanga. Akubela na baba kawanji. Chandi sikari deo nga kwe tuize tulaba nga FTC mawega. Wati kite kusongeno kurido opposition. Chandi sikari deo nga abantu. Kubaba na kwe aundaba na mpala. Kubaba na kwe vivina. Habari na amanyi. Leo watende wa PFF na ye awali na amai mewa nisigade nga bevero nda abakulembera.
0: Okay,
3: endoza ya nampara wale tuweleza
0: kale sewe wale kuliriza Mwami Dixoni ahimbisiwe aweru wero ya gamba nti yade wa PFF ya loza nti chivine chisinga yo ababaka kwebe opposition chechiba chivera nerid of opposition. Simba
4: mkulu nampala
0: wain sebo
4: wewa likuweza kuanga
0: kale sebo mwami anio no
4: mde mayambala Godfrey
0: mayambala Godfrey
4: ngandi utete wazi wa suli mulu wele mtego wabale secha kuronda olide ujo of opposition emaleno teba mu nebani abata ina bibina teba bila mu kubangu uwede buti maina chibine bali wali bali yeri kubali kumukwese se tibaki tuuka tibaki kuata ku
0: okay
4: chilala bana baba gando gendo kuruwana bagendi umuruwa umuja chava mugundi wa tembe
0: na utuja tuuka u
4: joli dogo opposition baba gando kuchino onda barundi na enga wata ina bibina kibaita bamu NRM ulio mwamuleza atite kugira NRM ya gala kufumia baliba kuganya uverenga baki kukuleza ni wali uo ika kwese takali uo kwe mgunji okuli uo ntee sakanyeri uo
0: babede batia
4: nzema yamba la godi fule mpaulaba kewa agenda kufumia vivira kwe uo kwe uo basi gantikareche vineki
0: na yetu li multiparty democracy
4: kwa demokrasi umuraba uobo
0: ni mfuga ya bibina adogo uliwachi binache
4: nje ndiwa nubu
0: kati ya te uliwa nubu
4: wachi uliwa kufuga ya gala kufuga nyebawo teri to isa mkubo rino iteri mtiku ule
0: kumira
4: ba tutula ba wande tuchari baba yetu andale tutula ba nje mayamba nangini tangi wete kwa jendi tutuwe muruwe
0: kale weba leseba mayamba la Godfrey Luwero ya gamba nti mumu yuri de sija bimudida mumu yuri de chasobo do kuvera nga yogera Simba
5: mkulu na hapa la sewa
0: wain sewa amanyago sewa
5: kuweleze guanga Uganda
0: kale sewa amanyago
5: alugira ni msai guwa zala msizira ni wanuwampe ugaza rodi
0: wampe ugaza rodi ugani msai guwa
5: msai guwa zala
0: nyeri nyalio
5: nyeri nyala ya mkama wangi
0: uba wachikachi uwa wachikacho
5: yali nilikola sente yali nilikola sente yali nilikola kwa Ivani
0: sente kwa Ivani
5: mistero mkama wange ukuda kumulama mkama wange nampa yali musajia munama ulide
0: yesewa
5: ya mazimu ogamanya kutuliba kuhiba mazimu ilaza ngila kuhugira mazimu agimanya zene ndi uza napala Yusufu ni government ya fisawe nilimu kutukule mbila
0: mazimu achige manye
5: wale muna mauli na mpalo gama jasi wa kuwame temusu wala goge ya nifa wako wa masimo tujia goge na amazi magari uo chichine chibine chituwale cha NRM chagala chukwate opposition niyo na chijinigenga te chaadina chento cheso bola kukula ukuta andi chile dela kulide of opposition mkulu jure senyo ni umukela kumachumu kwa atomu jako zinapayo sufuze mkuze nga sida waka kulide of opposition nga akaa iwo kumujako wako ntegira burundi nemu Uganda ndoza yes nemu kuhonsi chintu chola vechita soboka neba chikola Uganda yafe kule chintu nga uleba mateka wegatalina kukuli na gakula ukubalana ata wa munga tegaba kuata mkama angi chengeza kukutegiza after na mayor wafi wakavako uwe Kampala
0: Lodi mayor
5: na imagine nga ya kavako kwa tebanga tidae tebini neba muku hata nenga abacha inishitiba chia dafudeko katimukama wange zendoza ene ala eme chivine chituwala chagala kuvuganya opposition hiyo na kazugeza la tukutani kila ku NUP abacha yiringo opposition esingo kubana amanya amanje nyo bajikuwa te bajinigirizi ebenga techa sura ya duku ugina mukama wange.
0: Okay.
5: Kwa hivyo msaibu wazali wambi.
0: Kalisewa. Lutindo kulubogola simba kuoli. Weba lukuli rizago naona woli. Bubatesa. Boche balooza kusonga ya akule embero rudo luvuganya. Mupali ya menti. Uvenyo loko beranti. Bagoli yako mieo. Simba.
6: Nampala weba lutuweleza.
0: Mami anyono.
6: Yogirako no mwami owo mukisha efai mundiwa nechikongi mwempanga mkasi mchege kwa nesa wazi nonsinzi la mkono echege kwa nafudeo vambi
0: owo mukisha ani
6: owo mukisha efraimu
0: efraimu
6: nze kunsonge eno nze stila ba nti nze nandia gade nda venti opposition mutava mugundi mchivine cho opposition nga chilina waka abanji ate nga si government okupata omanyemento okumuteka okumuja mugundi mchivina tugeze ba muje mwena alemu nti aje atabu wa lead of opposition
0: siche ba gambi echo. Never nera msi bagamba nti mubo benyini abali kuludo oluvuganya ndi mwe mulina okubeera nga muva na ibo bagamba nti taina kubeera nga ava nti teeka nti kubanga ekibiina ekisinga okubaako n'ababaka ndi mwa ino kubanga ava bagamba bonna babenga balonda
6: nampala inga zine sala zino okolu maluma singa government eno ba ukuru ayibina bine byobufuzi bine bijirwanisa nebiye kwata nebiye chitole government bisobolo jijako na ye mbamu kuchachwana bujoma yogera bibye lead of opposition asano kuva kuchilale chivina asa kuva mu FDC uva mchilale chivina nga stiga manti anava munu upuoka.
0: Okay.
6: Kanzire chege kwa na hindi wange mukono
0: kale webali nyewebali dedale Lubogola simba weba lukwela nga uliza Lutindo program jetuliko weba tupo bali mukutesa kuludolo njagala neyo topic kujigalao kamfune yonga babiri ona leba alabi kafunye ili mukute simba
7: mkulu nampala
0: wainsebo
7: weba lukweleza
0: kali seba manyako sebo
7: ilawe kuendi ntumbo tesebo oyogira ni kansara mulechi mungu kenyera chepuganda wano wimpanga lila muna chivina cha PFF
0: kansala ani
7: kansala mulechi mungu kenyera chepuganda no
0: kansala wamala no itamumu ya chimu
7: chivanko la kalulu wa umuluka guwa guwa yise tusebo banya anga niya kalulu kalika uva umpiteo
0: ba yise tu
7: ii tiara kumu ni vachusa chusa ni matuwa mibagara ni walangiri na ugevieta aga
0: no gamba ni kanchireke
7: ngamba kanchileke na teno kubutake kata jempanga alile gande no kitu isi jempamba alila politiki yali ensonga oyegete mkubi nyo na ye soketu hule mwisemu teika wagwanga lead of opposition ya lunde wakia ichokuchu samu isi chivi wanga mwisemu teike wakirizu wakwati wakwatamu ila okuchusa mwote kwa ndi bate kubina ye ganze endoza yange kilindo vopozisioni nga wafugamba antitene tuliku bibi ine bifuga nye viti kurudo luvuga ne government kwa ndi bate kuteka o enteka teka bibi ina vyo na bibi wabili ondete bibi wabili ina vaka mparlamenti na kwekuwa abaga abe guanyi za etifecho
0: kipesi
7: mba woni baba anga bagena kuronde weraba ronde wanga abo pozisyo ni mukami baba ronda ya etibina wichiwa anga tibina chimu na kekile talide upozisyo mwoni upozisyo ni mwoni sawa ona baba kulembe de etuwende etuwende abane abe lagi atambulira kuntoli zoyo awaja muronze
0: okay
7: yobo ya ulaba usitagisa atoka kudukeno kifukuli tutia na hizi nga lead of opposition ya baro ndedo abo opposition hile nyini kwa kibizenti katebibi na hiviri mkuludo rubu kanya mwani mudipi mpepu nubu UPC abo ni mbanga mulonde duamu avesi mba u hika teteta aza gendo kwa gendo abali kuluda luaba na aba independent
0: mba
7: ina kuwete wa mwaka luluka nukumanga mwati wali na bibina tonze entesa yange ngamba teteka wali wali kumie u wanga yagala ganda lija kuita abali kuluda abali kuluda rubu kanya ila na ukubanga na peni kufumba ni wali wali ise tugenda kuruwana tukio kurabanga tufuna lead of opposition ya wanaba tukiri de kusobola kuma kuma banabwe lead of rudo nubuga nero sigare kubanga lulijo amanyi mu parliament otherwise kutuna agama chine chibina chinabanga chimungi cho chinabakitinza baka mu parliament chinabanga ni lead of opposition tika chige chibina nga baka abazide bonde bapya nga chibina chitinga amanyi kata wali nga mtu wali na experience kulimi lila kuruda nubuga nyanga lead of opposition
0: mulia chemo
7: wajisibu
0: senyo ni yali aja mulundi gusoka
7: jisibu
0: gwe omure tingotia
7: senyo ni omulundi kogu wasoka sija kugamanti wa performance kwa soba yali wakulu kumukwa stage poti necho wali the opposition imeni muyajukola
0: ingu
7: eriwa laba anti siniyali teri ebula mu mkubanga umundu umugundi mbunti mparlament walibuwa chintu cho ino kongira echi utali na kuhugira nga kuma aludalu haba nuru vukanya
0: okugeza nga chiri wakali cha inzo kubanga ya yoge ragwe chinzo kubanga cha kunyiza wa inzo kubaya bala bafana gana nga gwe
7: kati inze wali wagaba tikiti za nupu
0: nga
7: ababaka abantu wabaku bebipandi abaku bebipandi wabatu kukugamba ugaba padi mkuchetele cha nupu wabagamba mwena mugende muku bebipandi
0: kati
7: abaku ukurahini nga wagaba atibana ito waku bebipandi na ye okuma okuma timu ngeri kurudo rubu ganya
0: ito
7: chibuze munge leo laba anga singa nyuko okubala anga interest ze chibi ina za kulembeza wako tuse mparlament no wako mfuna nizo wali dovo opposition interest ya pateyo nga pateyo usoka lojizi mpari doba ngori linga ba opposition ibo bandobo nabu parliament
0: kusi
7: kubanga guateo kulembeza nyato soso wazali ya pateyo walelo katulina urutaru mtulina ukulaba nga ba political police na zibafuruma ba dokita vesi gina haba lala ba adeli ya siru kwa hagu na yate gugonja ukuluchi ukufuru ya parlamenti atelo usonsu waza nyoba pate yu nga ate ulaba anti wali wate mitwe mikuru walo jesia ni vatejitano ukutosu waziwa waliba nyumato usonsu wazina haba pate yu
0: mwolea chimu
7: manji sivu
0: wabado gubela bulunji parlamenti
7: wabado njigubeliza sivu
0: nga wajakufulo singa kogera kuba kibina kye
7: ebisere bisinga obungi era ogenda okuwulira akulembeza eri mutwe nolenga otolaba nti olwaleero agamba nti kubanga mukomera mwena mwena mubabasibe naye ate kisinga okuba ekikulu waliwo kyogamba nti kati kino kino olutalo lunaku nakulwana nga tulwana wetu ti oba okitegedde kyenjogero kyenjagala ogezako okutegeeza
0: nkiwulidde lwakuba nti nze emirundi gye ndabye nga boogera ku nsonga eyo ekyewuunyisa nze ate mbadde mulaba nganga asooka kwogera ku Bwana Kiiza Besigye ne Lutale deni bano abalala ne balyoka bajja naye kiyinza okuba nga gwe emirundi gy'owulidde nga obadde owulira ali kuba liboka so mulyayo kimu kati njagala kusiibula kati kyemanyi nti ababaka abali ku opposition bo noteeka okuba obamanyi
7: yesebo
0: bwatali badde ye yali baddaani
7: watali badde ye mukase mukisanja kino
0: yesebo kuba bwamaliza gino emyaka ebiri
7: mukisanja kino nga ojeko okubanga nti kubanga ulaba olwaleero mu parliament ababaka nga John Baptist na Mbese
0: wakibiina ki
7: John Baptist na Mbese wa Nupu Oistegede.
0: Kali.
7: Waliwo. Ne omuchala practically yeye aliko. Beti awo ajaru. Yeye aliko. Owa PFF nti na yinga olabanga na yeye ndiba data niro kubanga kulembera bani okuluduruvukanya kubanga seniority elimu eri.
0: So owumba umbango ogamba nti gwe okiwagira bonna bo position ni balonde.
7: Nchiwagira bo position ni bonna balonde.
0: Kale we bali nyo.
7: Nga tetwagala mu bali ku independent okujjo kulonda. Aliko position ya asubulo kulaba nga yegwa asubulo kweganyiza ekipejo. Ye simba wa bo position ni bonka.
0: Okay.
7: Balonda lead of opposition ya anaba kuma kuma mu parliament. Kuba singa lead of opposition ni wabanga londe ndaba bakaba parliament ile nini. Baba mulina ku buyinga.
0: We bali nyo. Muli akimu akadde ndoza nkuwadde kanjiko ensonga zo zibadde zitegerekeka bulungi nnyonyo lwakuba mulimu obadde oyogera obadde ogambamu nti ate abeera afa nnyonyo ku kiba ekibiina kye ate bwe nkubuuzizza nti bw'ataali badde yabaddani ate era gwosoosoose wanuupo anyway oyinza okuba nga gw'olabye kuba mukulembeze mulungi era naye mpulira bamwogerako Simba.
8: Hello.
0: Oli kusimba seba manyago.
8: Ah, madi nalumoso.
0: Nalumoso li ludawa.
8: Wobulenzi.
0: Hey.
8: Oyo mulia kimu.
0: Tesa kuchicho. Mulia kimu muleke. Gwe tesa kuchicho muleke.
8: Tatu gere keka. Uliwa saa buli mwaka yoke ya chino. Likiri.
0: Ahmedi. Ahmedi. Tesa kuchicho muleke iye.
8: Kakati. Nsongeyo. Yoke de. Tute banga ngeleta kakulu mbo mguanga na ye mbutufu ebyo ufuzi vyo mwevili wato inza kungamba abo position inga sile wa complain zempi nyigili wa mkino ate government ye njini leta nikilize kintwe chontia haa inaintambula yacho ituchisimi elatala ngamwe wamlima na maulile Imawega huo na watiki yanga government ya tani kilize kintu echo ilani waba wayo gera mburi ngeri yona
0: government inga ya chitani kiliza
8: esebu ya waba wano mwogeza hao gera mburi ngeri yona
0: ugei
8: na mwa nula yo sibe kwa hali sebo
0: anze sigenda kaka sabibyo nze chema nyinti yalimo baka wa yade yaliwe na arim na isi sobala actually tayali na wena sobala chimu teka konti nti government
8: ulira bwana Nampala yensobije mwina mwemuli bana maulire kakati nzewe ngama nti Ahmad nalimoso nkugamba echo yogera bwogezi nti echo kikivudde mu kamwako nenga amazima gego ulide se mukama wangi
0: ona lebo Richard Rumomo jukira bulungi yali Mityana South
8: ye
0: yali akulembedde mu ensonga eyo yali wa kibiina ki
8: Abo position ni bonna buli agala ya uwehe msobuzi elabo saba kaluru kakubiruwe mpwe nkanya elo jakula wanga wapapo opposition ni vivalonzi
0: ila
8: senyo nisho viranti ya tu sista ukupa mchipejo
0: ok
8: nkusivu de tinkareri
0: kali wema lisevu lutindo omuli de biabufuzi bine chochote chiri kuku busa busa because bali mu byabufuzi ekyo kyokyo bwe kimanyiddwa RDC Simon Peter Watch kwauli owuliriza gwe nsonga jemba de njagala okutwala mu engeri gyoli RDC era wano wenyini wengendo okuswitchingira mbenga nkufuna gwe nkutwale ku ndala kubanga oli RDC ate ensonga za security ozibaddemu kati gwe tugenda okubeera nga tutambula kecho naye katono nnyo nsokenze jewo zino nkomewo tubenga tutandika kwekyo ensonga ya ndaba simiza mweza akaneye iyo topiki kati hiyo njigaddewo akadde kana akasigaddeyo mbenga ngenda ku ku nsonge ye ya majega fo kubera anti gagenda eri mu Gaza kankomeo katono nyo.
9: Black Day wasuzote Uganda koloko koyake amachago gavusa manyuvu ngateno lunakuruo rweyonge dokubero lwakabi wambuliziganya nunji kula voice bando ya MTN yona wakati wesawe mune bilezo kumacha wefu nile dachika satuwezo uwerere ezikuba MTN kwa MTN nga zima lunakururamba niga star emu noti noti stabili emu hashi ofu nile dachika zezo uwerere buli lunaku sumulure chivozi cho kewera kukabite kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumururo omuliro gukulimu neda chikezo uwerere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
10: MTN
9: MTN irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
11: Chika chanko kumpia.
12: No. Ye yunga cheki ya njini jeweta ni labu lijo. Mbulu njibwa yobwe njini nobu womi wwe njini woma nyi.
11: Chogamba yeri ene chwa watilo nebifuwa bilibika beza. Ene kawome na dela. Obama mpe drumsticks. Chino jisambia nishu wame nyo chini imba. Chiri gumite. Chino chibaite chwa watilo dede.
12: Checho, labo bulu njibu nobu na obusabi kidwa mundabi kempia.
13: Mommy, are we going? It's chicken to lie.
12: Chitufu mkwano.
13: Yeah.
12: Boteka teka Yuga Chick, kama kasera ka family. Yuga Chick.
14: 40 years of serving Uganda.
15: Kulichisera, obulambu vera mkugamba anti. Echiro chalero chicho, oruno newefu nila kagilbis. Ochuguri lecho, ilie dobozi ye chintuwe chine nechitandika. Ye Gilbis. Chechima uru vanyumalu waka meseja akabuza anti, tujariko. Chino, tichirinda mikolo mitongole. Wabula chivera wo, mumbere zaabu nilunaku. Ngo, kuteka Gilbis mungaloso, enowe mula soru wosi, uruwele keruwa useko uomu. Gilbis abadewo, okumalira dali miaka binji. Mukakam, afunika, atenga abamu uomu nyo, ngo tabute muka tonic. Uruwano newe misane mikuano jo, kubange visele viru nji. Titu biteka teka bie kola vyoka Gilbis leke visele vye sanyu vitandike umwengo mungi guwabulabe iliogula mbo tekutundi bweri yaba batanaweza miaka 18 nyono uwe gendeleza
16: katubanjuli nengano ya Supreme nungi atenge kole vyo kulie virunjo kuchile virala enanu kabulunji yeta gabuto mutono atenge kusobaze so kole vintuwebe welako mubudo butono engano ya Supreme kole baba Mandela Miras abasangi wa kuround about yebu sega kulugudu lwe masaka Supreme Flour, a product of Mandela Group.
17: Urutindo
0: Lutindo wano kulubogola Simba Nampala Yusufu nganze ndiwo dachi kazi tambu dentono nyo tono nyo wano zino kanziwe RDC Simon Peter Watch gutubato gera na ye nendo oza katusigale kuchiri kubanga kade kainzo kubate kamumala kubira nga tutu esa kunsonge ye ya Uganda People's Defense Forces okubeeranga America yabadde President Trump boyali awandika Egypt, Morocco ne Uganda ne Somalia yakola bulungi mu kukuuma abantu naffe ne batugamba kati parliament ne cha approving naye kadi ndabanga kaba katono RDC ono okumuwa ku nsonga eyo katika tusigale kweri gye tubadde tutambulirako RDC nsubira nti koli
18: omukulu
0: yebale ko mukuru Simon Peter Watch
18: nkole ejikiriza ejigane enjireka
0: esebo
18: yenda bicha ku radio Simba yebale kweleza abantu
0: radio yo weri wano
18: eyo yo yange yange boya
0: bwechiri engeri jo
18: ati kunsonga kunsonga zombi pilinja zimu munya
0: mukade kana asobola tetwa okay kale zimumunye
18: tofayo kakati asoke ne yakaza emitende yacho najo nawe jiwa ja isitwa parliament ne kiriza echo china ko buzibu we bintu ebebe nalwa kubanti abantu bebaze president yori kakuta Museveni na ne government ye okubera nti Uganda eri ku mirembe na ye ojukira bakombozi bali bawa
0: jo tuziza mu bakombozi bava Tanzania
18: anetanga abanja bava Tanzania bali tebaze kuyamba ko kulutalo lwaliwo
0: ewe kiri
18: kakati vyo nafe ensizo nanga bweziri bwabera we nsinga tena ngena kuyetaga obuyambi bonna kati Uganda weli wanetere dentendi abasirikale bafaba maje bali mu barracks bakera kulia kunywa kubanga to kubera awo bochitegeje bafu no mukisana bale bagera ta by the way abasirikale abagende yo nabagera kusasa te sente nunji okutinga kumisaba je bakwachi
0: ojukira
18: wana abagende ira ojukira na abagende ira ka sente ze babayo nazo bochitegeje so nzo kuja koli atayagaliza yakola chi ya gama nte bakola chi te bagenda nenge kwanga nafe labo tunafuna obutabanguko bonna tujja kweta agamba je agava mu nsenda lo kujja tukola chi
0: tuyambako
18: so so bwe kibanga chaise bulijjo bate no gamba ati akama je gagenze ejindi
0: nga tulaba gambye kuluno bazze mpali
18: kuluno bazze mu parliament parliament ne chiisa ati amaje gakole chi gagende baleka abana bafe bagende bafune ku sentenzo
0: todde ku kiri ekirala kade kanzi gweddeko ku cha leader of opposition
18: ekyokubiri kino kyobadde amanya ati abantu bayononeka oli akuwira ku redi ate n'akuba ku simu
0: be bantu ba
18: ekyokubiri kati kino kyobadde oyogerako kyobadde oyogerako kyekyaba kyekyaba kyekya leader of opposition nze ebbanga lyonna ndabye nga abantu bafiri aba opposition bafiriddwa nnyo abantu abaali badde n'ensonga people who can articulate issues and who can handle kubanga nti kibadde kiri mu kibiina kimu oba okitegedde nze okulimba kibi Ssenyonyi yali tagwana kubeera leader of opposition ekisanja kye yabutandikirako bubeera nga mulimu abasajja abali experienced oba okitegeera
0: so bwe baamala omulonda yakola bubi oba yakola bulungi
18: era yali wa kibogwe naye bwe yayita juzi bwe yayita juzi minister bala muti novice minister
0: andi yakosa kigambo kya luzungu
18: nakuwa yali novice
0: bwe kirera naye tayagana ku time eyo naye yali novice yes
18: kati mumbere eyo kacholaba chekugamba Nampala emiaka jokoende ku radio nange genuine experience mu media obochitegeke bwe batusula mu singa bakera ku machao ne bagamba nti mwami mutamba avuddewo ne bakuletera omuntu atabadde mu radio owulidde ne bakugamba e general manager obochitegeera definitely era olabanga waliwo ebiba bikola ki era weebuuza ne weebuuza nti mukama waffe agasekalala yagenze okulaba mu basajja bano bonna abali wano mandevu abaddewo nga PD ndawu sabaddewo nga omusajja nga production manager
0: kati
18: abasajja abakola bagundi
0: RDC kati aba yasooka okubeera manager ye aba yajjawa experience
18: kakati kamawe kubulira ebintu bino abantu batono nnyo abavubutuka obufubutu seri ne bagwa ne bafuuka ekinene
0: akadde center yayimiriddeko wano njagala okkirize nkusiibule
18: linda kabafudde ne bakigwamu bubwi era olaba basooka ne bakola errors yamaa ne bapiikinga at the end of the day
0: webali
18: after the errors senyo kizaamu

0: Ebisere byonga toyina kyonyenya tokankanya. Mamu wazasimanya zinyashi. Simanya bikoze ti nakugamba buli mulembe guberako nebyagwo. Mujukira ku mulembe gwa babajitangale abira Tereza. Tereza we bine dene. Byali wonga bana babiri nebintu. Naku mulembe kwa wajieni na wabi yari wo gagambo wae kankanya abana nga banyo nyobu bina abana nga baka kankanya olorimba abana walu zinanga nibagira kiti rrrrne nongela wanga gati libira
1: zinanga maikorosi ku 23 jukira mkataimu nga tulimo
0: yanula babenda kuzinonga bali tobu obutanga tanga babanyenya nyenya obaga mambo eh bayina nyezi nyashi nyashi na muna gani umayo abana walu yusere ya bayina matafari.

aya aya aya kati ekolo tani ko kubera ngo sembera kumuno kebera kumuno kebera kumuno ala bamumba malavula nemba gandi banayi banayi banayi abasimu te mutambula nyona go kirizo bagano bawo bawo bona kugama nebo bigenda ambarala nebo ogenda wa abamulira kololo mloze koloteri yo bayayi abayayi batuka yo wolo kwenda yenga ali ku TikTok akaba njagala kingisa mnange ngwe gaili de simba jinzi video ko muchivulucho abangi yakugambia nti akuiza muchivulu noku Fechewa manya abayaye ngabo manyi nti baba ita musanyuke nawe yene babagala baji basanyuke munamwe basanyuke mu munsawo za mwe basanyuke mu ko ku nsawo za mwe chitegeza buli kuogenda ku chivulu chonna chonna ensawe berestede chunga nsawo yako nabagamba wali eri mu chareji omunyankole konkanda mu namubonanga ali mu kabalira nakaba omunyankole nga akaba esimu nga bajibye na gamba na bashuma bakole ki batute simu ye otegedde bantu gamba nti munnange kalo yalinza okuba yavudde wala naye nawo wawano nowera nga ba

Tuli kulokala simbe mpologo menunje dembe komi daddy. Daddy Sula. Daddy Sula. Odegede mbitamu ka daddy ya mpulire. Buli omu wolino osobola okugamba nti kakati kamwite mami mami edefere mami mami ekizibwe mukaddi ya laavu muntu wakamufuna mwezi gumu otandisa okubeera ng'oyambala gomesi eyandibadde asulamu buli bwenyininyini obumansulo bwa ttabu ennyo kumba nga muli mu nyumba yammwe teekamu ku bulola abakyala obulola bwebaggwamu mangu myezi gumu ebiri esatu nga wedde mudde obulola wajja oyita taati taadi mwezi gumu ebiri ng'otandisa okubeera ng'oyita taata nakijoba. Tata na

0: batujikuba wetu yendongo manye kuingiza weekend tuku preparing okubera nga watekera weekend kulia ku sente ogenda kubera nga mocha kumuchoma awo muri kukenyanja aya awa kwata kubikupe binene ne muvi kwata ne muvi yuya yuya na waita wali kachupa kawewe vune mkama yesigenda yo awa kubakalika dawati na mwene mbele nga muka kona loga ha ha ha ha
1: the first family na dalango mpise
0: daddy awa mwe manyo kubate ma kunye manyo kubate ma maguru ne mbele nga ne daddy temucha asumula chogira awa leba tuma kukaba ngambe ndigi ada we abadaga enjaga enjaga tayina gweka abya enjaga yeva sabwe basabantu.

0: Bamusajja n'oki kankane genda okole sente akayimba keko. Ayayayaya, jino kikankane kye kiriwo.
1: Tewali sawa muganda wange sula.
0: Amanyi ngoje mve mbadde mmanyi nti amanyi gakugwa.
1: Nenda tata, amanyi wegali, amanyi wegali. Amanyi wegali
0: nalo. Obulidde wa.
1: Muganda wange mbuze naye nga mwendi.
0: Mwoli.
1: Nabo mmanyi struggle.
0: Obadde okyapamba na mbeera.
1: Mbadde nkyapamba na mbeera.
0: Nze nakwekanze bwekanzi mbadde manyi okyali ku kyeyo.
1: Kutyeyo navaayo dda.
0: Myaka emeka?
1: Emyaka ndoza navaayo biri nasanga COVID. COVID eneyo yokubiri
0: ngegwako.
1: Ngegwako. Lwenkomawo wano.
0: Lwenkomawo.
1: Lwenkomawo wano.
0: Newekwekawa.
1: Newekweka. Omanyi ekyeyo. Ate wano walungi nnyo.
0: Nsasira
1: n'abantu abagenda ku kyeyo. Tebachikulimbo kugenda kucheyo
0: wewe. Katutisa nawe. Ale go tugaye tukole sendi.
1: Genda okole sendi naye kada ati Uganda ya fenunjo kusinga kugenda kucheyo. Echeyo bakuwa echinene naba izokuwa katugeze milioni bili kitungu. Abantu abali Uganda basubira okufuna sendi balozo yola njole naye nga ate tewali sendi. Omuntu asigadde wanonga afune mitwala atana abakusinga gaga okola milioni bili kitungu.
0: Nika nawe.
1: Sikulimba.
0: Tachisoboka.
1: Jaja sura
0: ze. Oli afuna bili.
1: Biri.
0: Nse mfuna atana atano, singa oti oli.
1: Wano, oli abulungi. Tuwena stressi. Abantu tebaku subi natu ogenda kubuli wa jao wa kusente. Na yeri.
0: Kalinteke de chizibu cho.
1: Chizibu si
0: chako. Chako ocha bantu.
1: Si chako ocha bantu.
0: Otio kocha ya bantu.
1: Kulini za chino. Choku soke na da bakwa de biri chitulu. Umwezi ingagwe. Weri isa. Oli deka kakade. Wasigade kama chitundo inaja jao ina mama ina tata abana basoma
0: sevu nawe nabobere Uganda robo balina
1: wanoteria kusubira togenda mu asende kwana yabazira bangeri jozino nyamu
0: so ina jeno chikankana nokulwaro Simba Friday night eranga mpoze ndongo mujulia ajikuba achali wa manyi nyo aine nyimba zempya na tusose ntaganja kasoketu deo kunyimbe nkade zigeri mutufu jino chikakani abantu bagamenti ya aluwa abantu bachi akujukira sibe chiri
1: abantu bazi jukira bambi.

0: Kabisa jeno chikankana kaimba kaisenku watako jeno chikankane.
1: Yes sebo.
0: Endongo jiraba.
1: Endongo jiraba.
0: Mwajire kabu wajisanga.
1: Ah, teka siya chuki na daranyo. Wadio
2: mwuzi wawa.
1: Endongo ya chuka abana baku. Tuliolucha abana bate chenkanya. Bayi.
2: Wadio mwuzi wawa.
0: Ogende weru. Miakeji. Ogendo kudange endongo jiwaleke tambuleti.
1: Ngoze mabeke miaka kumi.
0: Mbuke tambula wala.
1: Chitufu. Kubawa na rintu usenga andi waneno. Miaka yibili jena vao. Okuda vana ya nabwe chigo cha maa.
0: Aishiwa.
1: Na ye. Ngamu kama katonda wata lianguzi. Wateba ka. Na gamba nebda sigara ngo iya iya chevola bairani na yone kunyime mpia.
0: Kakati njaga la kubuza.
1: Yes sir.
0: Walimu nsi ichi kucheye.
1: Kucheye na li Dubai. Yes. Naenda Dubai na jita ambulayo nabai zao. Waka kampane yangu yalimu security. Katinga. Unusobola kukolera mu like nga tugeze nkole denga wano Kampala ne Malawi ne bantu ala jinja ne Malawi ne bantu ala nga muvende ne Malawi Dubai na jitambula ate kapane yange yalinga gabai za wajenali nkolera mu nga moro katuina bamvuga vuzi afande jeno chikakane de ya sen
0: nga amainja gono gaina nga
1: amainja gaina gena
0: jayo si wacho olimba ndisende tezali yo wano wajeno vaina sente uchitekira na yuka wana mse mtezali uo
1: hati kati olaba yedi
0: jeno we Dubai wa mumanyi
1: jeno we Dubai ilo akumanga ati jeno we Dubai vya fanti vya private security tebe ila anti eli by the way olaba wa polisi we Dubai nga sima inja just nga kopula aba funa milioni nga sata
0: muka kanzu bambala bukanzu katipango babati ya mabbi
1: ane elio mubi temuli wo bako sa kamerazo yemisele bisinga elio sari respective nyo
0: iuzo kwa sote ama teka muka kanzu
1: omundu elite baba newole kesima ojisanga u
0: aishu
1: mazima elio teka likola
0: no wetigere polisi ekola di esinga kola ku misango chi
1: polisi esinga kola ku misango osaze bubye kubo vuze bubi okoze otya over speed ze ebintu ngebyo bagala nyo respect pisa yes tovuna bomuntu wabera mu Dubai ate abawa mpisa mu ko kusinga kubanga eri amateka gakola tola ba ku mundu izana ku malaye banga katola be ku mundu nemu
0: ifo ntuluzula nazo nano kujira iwa nemu ne nkulaga ko
1: why ebyawano biralamu ebyawano biralamu na ye Dubai basajja bambala makanzu bali aba wala bomula bako tiba chebonere basajja bagagga polisi yere tambulira mu minister wa wana
0: emotoka za ba minister za wana
1: ya polisi yere bakatide batambulira mu
0: kanawe
1: kutide kati wa mpolisi ye kaka deide afune mitwa miliona sati
0: ona ataniki wako
1: tebali anguzi tebali anguzi
0: walio polisi tebali anguzi
1: bali abasajja be tebali anguzi cho kusokera dala esi ya wesi nene nyone eba jukoranga ina kamera ze zimara buli wamu so tizibu nyo
0: nena na kasende ke baba sebu kanji go kadasa to bumani
1: era kubuza ze anguzi tasobola kati no etise sa no echigere wo salo bi kukadiyo sanga kuliko bakusafu milioni 2 years
0: owe echigere
1: no sale chitara boti nga tichinda kutta kadiyo kamera ne kwata obukadde bibiri obo butaddeyo
0: osanga ke banyi
1: sanga ke banyi atoso afulu matisawe kujawa nga bakubanje
0: hey
1: eriya sinzi bundalamu
0: chikankane
1: yo
0: singamba nini echi papula obe banja ku kadi yange nze contract yange wede ko njagala kudda waka
1: tosobola mara kuba wano ne bakuweleza sende no sasura den no lyoko fuluma bali cho bakola loss
0: ah bazaji yange bali strict
1: nyo bazaji bali strict nyo si yabe chokola bali organized by the way eri organized nyo mateka gakola tulaba mundu tulaba balwana
0: tujja kunyuyanga bo reflecting eri ngabo tubera bo tudako ne wana Uganda uwakomera wendo ngo wajisange utya
1: wena komera wanendo ngo nasange enziru seko no abana kwa kati jukira ba zexi bilanjiranji yali chaliwa nga tubera fena katambulanga ne excellence Bobby Wine nga tubera na ye buli wamona nga tutambula mulangira ndabu singa ubimanyi ne I mean miaka ebiyejo kati ndinga kama ya male miaka 2 mwe 5 ba 3 manga nga siri mu ndongo okutwaliza wamu kale no bo sura mu step bana yendonge kuduka ko
0: Ndonge genda. Nenga chiva kuchokusinga.
1: Okusinga facilitation yawa nukula bide ndongo si chango. Era singa si manager Godi. Banange ndoza. Sima ina kumanya. Kwa manager Godi ono jansi je. Okuntu usawa. Kitu chikulu nyo nyo nyo nyo. Manager Godi era mukama nsaba muwe kyayagala. Kubanga mazima ya gamba na gamba. Kwana alina muimbira koko emabega. Nga sina genda ko ebweru. Nendo za nanja gala. Nasigala nga
0: ngeno nga jitambuza.
1: Nanja gala nga yo muntu. Na gamba chikaka nono. Kati we nadane tuwela unga elazija. In fact ya ina dipe singao. Wano wafe mulimira.
0: Saidichi.
1: Dipo bokirira wanonga abagenda kubera show ya pe okiriranga boita wansi wasudiri ku somero okirira no kwata chida ku Passover awo baita o kanabe chorus aha we chorus we komao awainawo dipo nene te wali chitaliwo oba waini oba chi oba mwenge chikati aina
0: kakati okopinze otya nendongo kubakati omazo kukomawo manager Godi ya mazo kugamandi ndongo nino yararuka muko kato ojikwasaganyizo okulabanga at least oyagala fitting mu bana otandike nokola yekivulu gwenga gwo muntu
1: kati je nino ko chenkola kwe kutunulira ndongo eriko kati sawa zino katonda wanyamba nefuna yoko kasete nange nitaandiko genda ko temu studio atenso bolo kubanga ntandi sokwebirwa nako okweza kenguru ndabenga nange menini nini furumye yoko kunyimba tulaba basoro kachinga apo nenda leziwo kati sawa zino
0: kati oinayo ko kumpya
1: nirawo ke nyimba nga mukage mpya.
0: Nisigeza kugenda kubera ngo sabu kula album.
1: Album okina bakisobose manager ange wanaba akiriza. Sija chikolele ntekateka. Then tulabenge ngiyo tusobolo chikola. Nenge nyimba zo mwezirimu bunji nyo.
0: Okay.
1: Mpya.
0: Okay, tuli kusimba Friday night nzesula senyonga Mr. Mosquito Haji Titi ya umbu ati ndine generali kakane mu studio atuwe juka nyamuko abade kukuche ya chikubieko akugamantie wakawa singa kati gye gwa tagala tagala soka wenye nye nye nye mu obaje no chikakane sima iba jaje wa mugamantie kampana we wasinga

0: Kulusiga, Red Coach, Jekaya Sobole Tiseminata Kanga Sidunji Nyo, Obutonguru Mukula Bugumu, Bunenga Winka Nankana, Atebu Wangaria Wichi Kumina Mukaga Kumundala, Funa, Kabejia Prukta, Pepa Wanemalite, Obaka Tunguruka Red Coach, Zikulete Bwa, Bukola Chemical Industries, Kurama Kungula Malunji.
1: Tinta Tinta!
2: Embuze nume, tetinta nga mugongo.
1: Bwe tinta!
2: Ngeri mukafui.
1: Kafui chi!
2: Ako mwai.
1: Mwai chi!
2: Ogwa koja.
1: Koja chi!
2: Koja olulimi.
1: Lulimi chi!
2: Oluganda.
1: Luganda chi!
2: Olwengule.
1: Ngule chi!
2: World Cup yolulimi.
1: Olulimi?
2: Eya Simba.
1: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup yolulimi no kumanya. Kugenda maso. Wano kusimba. Kati mwenabe ulilolulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gotokwe wandisa mungule. Tewoba kunafu ya. Bakambe. Mundeka tinte.

mwise da agent baliwa baliwa baliwa biaka imbo kufuala na Sophie Tom Manyira nenkuza kaka da agent baliwa baliwa baliwa baliwa bajise Simba Friday night, of course tulimu Simba Friday night kubogora simi ya mpolo gombe nunchi edembe habari mudaspera ngatufina ku www.sumba.tg endongo muji ulira muti ya muzina obate muzina omuzina kuba isemu obaneda Esa wasira kakawasi katai musika winter ikatai musika winter oba kubuza konyo sande kanyama olia olugazi achari yeru gazi tachari yeru gazi sibite gira mayaba na base ngu kabali nganga ba migrant kubuza kule kubuza konga alijinja ya dira daleri wansimo vikajyo wahiru gazi nefusoga bashari nganye vikajyo ke business kula yeyo Sande kanyama chia chiriwo Mugeruwa achari yo waro Bajita wali Rovia Motel Achari yo Memuyita finger Kubuzi za konyo mpo za tengini ya Douglas Ogamboti yao wale kuwela ngowuli liza nyawe nansa na Wana mbaku baka lulu wa wagamba wasoko ula kasoko ule ni imba gamba aka lulu waka rute mulo Mba dese dese kachino nebiga baby diwone vya diwombi wanze wanze kati wetu nula wetu na mchiko macha flon na cho mai mai Wetu tu kanga pecha lau wita bamba Tewena yonako nako ulenya tugena kuwela mpozi za tene uolo kosomu weekend taxi na kusawa satu wawo Tugena kuwela ngatetu susinka na bulunji nyo Weba kenga uwele keramu otegede Simba Friday night

agava ku Man City, Haaland bagala mu obo captain. Kati coach wa Man City Enzo Maresca agambye nti bali bayina enkola yaabwe ku Leicester City we yagitendekera ne Chelsea wagitendekedde nga timu ye bwebeera etebi captain yadduka mangu nnyo najja eno ku bench ne bamuwa ebiragiro. Kati bambuza captain bwanabanga ya tebye nga mukiwadde Haaland anaduka nga celebrate nga jeno kufuna biragiro oba nagamba wagenda kubaho buzuwa watenno tuchiruose ko no bana tana musimbiri bwo ndo ebujibo no bakwacho banange tuchiruuzi kuwa aha rumpe mada VIP ne VIP ntande kocha twito muru ulino mukambodi na nyini koti. Anire, a kanyizo kusaininga striker Dastan Satipayev okuva ku timu ya Chelsea miaka 18 jobu.